0: Formation.
1: Basta Radio Bumbo.
0: Star FM.
2: The best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
2: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
4: Star FM across the nation.
5: Star FM number 102.7.
0: Basta Star.
6: Paborito namin mga nagtitinda sa karinderya sa Quezon City ang palaging makinig sa mga musika at balita sa 102.7 Star FM. Kaya palaging dumadagundong ang radyo namin. Yahoo!
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
12: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
13: Masigla ka sa ko.
14: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands, fresh pa, mas sarap.
13: Masigla pa sa ko, basta gardenia.
14: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
15: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
15: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
16: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
17: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
18: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
17: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
19: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
20: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
21: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
22: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
23: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
15: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
15: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
16: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
24: Pilit ba ng panahon, hindi talaga natin mapigilan ang pamimigay ng papremyo ng Star FM at Bombo Radio. Ako po si Katrina Latorena na nakatira sa Malinta, Valenzuela. Isa sa mga nanalo ng 1,000 pesos cash at 500 pesos worth of gift pack na may isang Orocan Pay, 1 box ng MX3 coffee, 2 cans of Gold Cup sardines, at 1 piece ng Comedia. 3Q pala po. Dito sa Baldeco Greenleaf Market, Valenzuela City. Para sa palengke, activation ng Swerte sa Palengke 2026, week 2 noong July 18, 2026. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000 pesos. Thank you po sa Star FM Bombo Radio at sa mga sponsor natin sa papromo na ito. Like mo, share mo!
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
4: The Philippines number one Star FM.
0: Wherever you are, at work, at home, or on the road,
1: It's All For You keeps you company with the best love.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay.
5: Hi Mare.
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
4: Kapit ka diyan.
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
4: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya.
6: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
7: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
8: Wow! Holiday!
7: Almusalin ng nam.
8: Good morning!
7: Pagtanghalian.
8: Uy, may birthday ba?
7: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
8: Wow! Paloche buwana!
7: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
8: At holiday beef loaf.
9: Malinam nam holiday.
10: Pante ako. Basta gardenia, masustanta.
11: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
12: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
13: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
12: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
13: Masigla.

0: These Dreams. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 14 na star minuto na lang bago sumapit ang alas 9 ng umaga. 8:46 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.

0: balitang sports tayo, Caster Nation. Dahil yumanig nga ang East Rutherford, New Jersey nang muling nakoronahan ng Spain bilang kampiyon ng mundo matapos talunin ng Argentina sa score na 1-0 sa 2026 FIFA World Cup Final. Sa extra time ng laban, si Ferran Torres ang nakapuntos ng nag-iisang goal na nagbigay ng panalo sa La Roja at nagpatibay ng kanilang ikalawang titulo sa kasaysayan ng torneo. Hindi napigilan ng Argentina ang matinding opensa ng Spain, lalo na nang matapos ma-red card si Enzo Fernandez sa stoppage time ng second half. Ang pagkabawas ng isang manlalaro ay nagbigay ng mas malaking bentahe sa Espanya hanggang sa makapunto sila ng karagdagang o sa karagdagang oras. Ito na ang ikalawang pagkakataon na makakuha o nakuha ng Spain ang World Cup kasunod ng kanilang unang panalo noong 2010. At Caster Nation, sa tagumpay nga na ito, naging unang bansa ang Espanya na sabaya na may hawak ng men's at women's World Cup titles. At kaugnayan, Caster Nation, pakinggan natin ang naging reaksyon ng ilang mga Pinoy supporters sa koponan ng Spain. Narito ang panayam ng Star FM Manila kay Joy Espinosilla Guro sa Malaga, Spain.
1: Bongga-bongga kahit minsan after manalo, meron pang mga 2-3 hours, may aftershock of celebration. All over the place, talaga namang nakakatuwang panuurin. Ay talaga namang meron silang setup din na track. Kasi kami dito sa plaza, ang bahay namin, ang apartment namin talaga namang nandiyan lang sa tapat ng plaza. Kitang-kita mong pagdagsa ng mga tao, mga kabataan, mga matatanda, may mga maliliit na flags, malalaking flags. Kaya grabe talaga. Alam mo yon yung mga bawat sasakyan na dumaraan, napakaingay, you know, napakaingay. Tapos meron pa mga torotot, meron pa mga drums. Grabe talaga, talagang sobrang celebration ng Spain sa tuwing may laban at nanalo sila. Vamos, España!
0: At yan nga ang panayam ng Star FM Manila sa ilang mga Pinoy supporters sa koponan ng Spain kay Joy Espinosilla Guro sa Malaga, Spain. At Caster Nation, nagbunyi nga po ang ilang libo-libong mga taga-suporta ng Spain matapos ngang masungkit ng koponan ang kampiyonato sa FIFA World Cup 2026. At nangibabaw ang walang tigil na pagbubunyi ng mga fans bilang pagdiriwang sa makasaysayang tagumpay ng Espanya sa World Cup. At yan ang ating update para sa ating FIFA World Cup 2026. Magandang umaga, Metro and Megastar Manila. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 10 star minuto na lang bago sumapit ang alas 9 ng umaga, 8:50 in the morning is our Philippine Standard Time.
2: At yan ang FIFA World Cup 2026 updates. Tumutok lamang sa Bombo Radio Philippines, your trusted source of news and information.
3: Basta Radio Bombo!
4: Star FM.
5: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
6: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
5: Syngenta, bringing plant potential for life.
6: Pure Gold, always panalo.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
6: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
5: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
6: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigbo 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift bag.
5: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026.
6: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
8: Bigla ang gastos.
9: Bagong plano?
10: Travel.
11: O kaya bagong negosyo.
12: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere.
13: Sang lang.
14: Personal loan.
15: Jewelry.
16: Negosyo loan.
17: OFW.
18: At motor loan.
19: Basta loan.
20: Sa Cebuana,
21: goods ka.
22: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
23: Two point seven.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Star FM.
1: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
2: Kapit bahay!
3: Hi, Mare!
1: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
2: Kapit ka dyan!
1: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
2: Kapit sarap, kapit saya
3: from Sarsaya!
4: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
5: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
6: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
5: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
6: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
5: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
8: Kampante ako, basta gardenia masustanta.
9: Masigla ka sa ko.
10: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
9: Masigla pa sa ko, basta gardenia.
10: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
9: Masigla
5: ka sa
9: basta gardenia.
5: Star FM! Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
11: At ang ganda talaga ng bunga ng ating mga umaga ka Sir Nation dahil babanggitin na natin ang ating special prize winner for this day. Araw yan ng Lunes, July 20, 2026. Dahil ka Sir Nation, alam mo ba na bukod ka Sir Nation sa ating limited edition. Ito ah, 60th Anniversary Bombo Radio Philippines Exclusive Limited Edition Rechargeable AM-FM Radio with LED Light o lamp na no fixed dial pa yan. O hindi po ito nakapako sa isang istasyon lamang. Pero syempre, palagi kang makikinig sa 102.7 Star FM Manila. Plus, ito ha, meron pa yung 500 pesos na cash. Grabe naman yon. At syempre, sa mga Kastar Nation natin na naghulog ng winning proof of purchase na Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. O baka ikaw na ang aking mababanggit, kaya naman, lakas-lakasan na ang iyong radyo dahil babanggitin ko na ang kauna-unahan nating special prize winner ngayong araw ng Lunes para sa ating week 2. At ang ating special prize winner ay walang iba kundi si Rose Ponce de Leon mula sa Quezon City. Ate Rose Ponce de Leon mula sa Quezon City na may winning proof of purchase na Orocan. Ikaw nga po ang ating special prize winner na makatatanggap ng 60th Anniversary Bombo Radio Philippines Exclusive Limited Edition Rechargeable AM FM Radio with LED Light o Lamp na no fixed dial pa po yan. At ibig sabihin po noon, hindi po yan nakapako sa iisang istasyon lamang. Ibig sabihin din, Kastler Nation, Ate Rose Ponce de Leon, ikaw rin ay makapag-uwi ng 500 pesos na cash. Ikaw Ate Rose ay nabanggit ko 41 star minutes makalipas ang alas 9 ng umaga. Ibig sabihin po, meron ka lamang 24 hours to claim your special prize na radio at cash prize na 500 pesos. Kaya naman, Kastler Nation, Ate Rose Ponce de Leon, magdala ka po ng 2 valid IDs at ipa-photocopy nyo na rin po yan para legit talaga na ikaw nga ang ating special prize winner for this day. Ngayong Lunes yan, July 20, 2026. Again, congratulations Ate Rose Ponce de Leon mula sa Quezon City na may winning proof of purchase na Orocan. Ikaw nga po ang ating special prize winner ngayong araw ng Lunes. Well anyway, highway, by the way, tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga nagagandahang tugtugan sa ating programang It's All For You in the Morning. Kasama kapiling niyo pa rin ang inyong OTG DJs in On The Go Star, DJ Kimi Gora The Explorer. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's All For You. Like mo, share more.

0: Ito na ang ating studio winners sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: July 20, 2026.

0: At dahil gayong ubaga ka Sir Nation Boss, pagagandahin pa natin iyan. 'Di ba? Yung pagpasok ng linggo na ito ngayong araw ng Lunes, dahil tayo po ay mag-a-award na sa ating mga studio winners ngayong araw nga po 'yan ng Lunes, July 20, 2026. Para sa ating swerte sa palengke 2026, balde-baling papremyo na may cash pa dahil 9 million total prizes ang ating ipamimigay nationwide. At uunahin na po natin ang ating mga consolation prize winners na nanalo at makatatanggap ngayong araw po iyan ng Lunes ng 1,000 piso. At isa na nga po dyan, si Nanay Violeta Lagos. Siya po ay mula sa Marikina City at may winning proof of purchase na Omega Painkiller. Hello po, Nanay Violeta Lagos. Kumusta po kayo, Nanay?
1: Hello din po.
0: Ayan, malino ang... Kumusta po ang inyong araw, Nay?
1: Mabuti naman po.
0: Ayun. Ano pong naramdaman nyo nung kayo po yung nabanggit po namin on air noong Sabado na kayo po ang ating 1,000 pesos na winner o ang ating consolation prize winner?
1: Nako po, very excited po. Hindi na nga po ako nakatulog.
0: Ayun, hindi talaga nakatulog. Ano po bang pagagamitan nyo po, Nanay Violeta, ng inyong premyo po na 1,000 pesos?
1: Pandagdag po ng ano, ng pambili ng gamot.
0: Pambili ng gamot. Ano po ba ang pinagkakaabalahan po natin, Nanay, sa ating mga buhay?
1: Minsan po nag-aalaga ng mga apo habang nagtitinda sa sari-sari store.
0: Wow! Pandagdag din po yan, no? Pampuhunan din po, ano, Nanay Violeta.
1: Yes po.
0: Yeah. Baka po yung mga apo ninyo nakikinig po ngayon o pumasok po sa school.
1: Nasa bahay lang po.
0: Nasa bahay. Balikin niyo po sila. Baka po nakikinig sila ngayon.
1: Yung mga apo ko dyan sa Marikina, andito po ako ngayon sa Star FM.
0: Yun. Nanay Violeta, baka po pwede niyo po i-invite ang ating mga Caster Nation na maghulog rin po sila ng kanilang mga entries para sa ating swerte sa palengke 2026.
1: Ngayon po, pwede na po kayong sumali sa swerte sa palengke. Baka sakaling kayo na rin po ang susunod na winners katulad ko.
0: Yun! Ito, Nanay Violeta, handa ka na po ba magbibilang na po tayo ng inyong papremyo?
1: Opo.
0: Ayan! Ito na po, tanggapin niyo po ang 100 pesos.
1: Salamat po.
0: 100 pesos.
1: Sige po, 200 pesos.
0: Plus 100 pesos.
1: 300 pesos.
0: Another 100 pesos.
1: 400 pesos.
0: Plus 100 pesos.
1: 500 pesos.
0: Dagdagan pa natin yung 100 piso.
1: 600 pesos.
0: Another 100 pesos.
1: 700
0: pesos. Nakibag-abono po ako. Another 100 pesos.
1: 800 pesos.
0: Isa pang 100 pesos.
1: 900 pesos.
0: And another 100 pesos.
1: 1,000 pesos.
0: Yun! Congratulations, Nanay Violeta. Ano po ang ating masasabi?
1: Salamat po sa Star FM.
0: Yun! Congratulations, Nanay Violeta. And sali pa po ulit. Yun! And of course, Caster Nation, hindi lamang po natatapos kay Nanay Violeta Lagos ang ating mga consolation prize winner dahil isa rin sa mga makatatanggap ng 1,000 piso ngayong araw po ng Lunes para sa ating mga studio draw winners ay si Nanay Lilian Dominguez na siya rin po ay mula o naghulog po siya ng San Miguel Pale Pilsen at mula po siya sa Santa Cruz, Laguna. Mula pa sa Laguna, si Nanay Lilian Dominguez. At siya nga rin po ay makatatanggap ng 1,000 pesos na cash. Hello po, Nanay Lilian! Kumusta po kayo? Ayun, no? Ganda-ganda ni Nanay Lilian. Nanay Lilian, kumusta po ang inyong pagbiyahe kanina mula Laguna?
2: Okay naman.
0: Okay naman po. Walang traffic kasi maaga po kayo
2: umalis. Maaga akong umalis.
0: Oo, no. Nanay Lilian, ano po ang pinagkakabalahan po natin sa buhay?
2: Nag-aalaga ng apo.
0: Ilan na po ba ang apo natin?
2: Actually, lima.
0: Lima po. Sige po, Nay. Tingin po tayo sa camera para makita po ng mga kasunanation natin yung inyong kaganda. Ayan, no. Ang ganda ng ngiti ni Nanay Lilian. Nanay Lilian, ilang taon na po tayo?
2: 72.
0: ay hindi po kayo sa mukhang 72, para po kayo nasa 50s lang. Parang madaya po yung edad niyo. Nanay Nilian, ano po ang inyong gagawin para sa 1,000 pesos cash?
2: Siguro pandagdag na lang ng vitamins.
0: Oh, po vitamins niyo po ano. Opo, para as in lumakas pa po tayo, no? Tayo, Nanay Lilian.
2: Yes.
0: Pero ready ka na po ba? Magbibilang na po tayo ng inyong papremyo.
2: Ready na po.
0: Ready na. Kaya naman tanggapin niyo na po ang 100 pesos.
2: 100.
0: Another 100 pesos.
2: 200.
0: Plus 100 pesos.
2: 300.
0: Sige po na, 300 pesos. Another 100 pesos. 500 pesos. Another 100 pesos. Another 100 pesos. Another 100 pesos. 800 pesos. At another 100 pesos. At isa pang 100 pesos. Yan po ay may kabuang 1,000 pesos na cash. Congratulations, Nanay Lilian. Ano po ang ating masasabi?
2: Thank you sa Swerte sa Palengke 2026. At sa Star FM.
0: Yun. Nanay Lilian, baka pwede nyo pong i-invite ang ating mga Kasur Nation at mga kabombo na maghulog din ng mga entries po nila.
2: Sana po sumali na kayo sa Star. Swerte sa Palengke para magkaroon kayo ng chance na manalo ng limpak-limpak na pera.
0: Yun! Congratulations! At ingat po kayo sa inyong pagbiyahe, Nanay Lilian.
2: Thank you.
0: At syempre, bukod kay Nanay Lilian, isa rin sa mga nasa studio po natin ngayon, kasama sa ating studio draw winners, ang isa sa maswerte din po na si Kuya Jason Porteria, na may winning proof of purchase na Syngenta at mula pa po siya sa Barangay de la Paz City, Antipolo City. At ito, kasama na po natin si Kuya Jason. Hello, Kuya Jason. Kumusta ka? Ayan, no? Ganda ng ngiti rin. Kung gusto nyo makita ang kagandahang lalaki ni Kuya Jason, pumunta kayo sa ating Facebook page. Yan ang 102.7 Star FM Manila. Kumusta ka, Kuya Jason?
3: Okay naman po.
0: Okay naman. Ano po ba ang pinagkakabalahan natin sa buhay?
3: Vendor po ng kakanin po.
0: Yun! Kakanin. Ano ba ang best seller ng kakanin natin, Kuya Jason?
3: Bibingka rice po with cheese.
0: Iyon, ang sarap, bibingka rice. Gusto ko rin dyan yung Kuya Jason, yung sapin-sapin, eh, no? Tapos may mga latik sa ibabaw.
3: Okay.
0: Gano'ng katagal ka na po ba nagtitinda ng mga kakanin?
3: 4 years na po, ma'am.
0: 4 years. Okay. O, kumusta naman po ang bentahan ng kakanin, Kuya
3: okay
0: Jason?
3: Okay naman po.
0: Okay naman.
3: Awal po ng Diyos. Makakaraos din po.
0: Yun. Ayan, Kuya Jason, makatatanggap ka rin ng 1,000 pesos cash. Okay. Saan mo ba yan gagamitin? Para saan niyo po gagamitin ang 1,000 pesos cash? Sa pandagdag ng ano din po, Kuya Jason, ano? Yung 1,000 pesos cash, Kuya Jason, pandagdag din ng puhunan. Okay. Diba? Yung inyong matatanggap pong prizes ngayon. Ilang taon na ba si Kuya Jason?
3: 31 po.
0: Oh! 31 na si Kuya Jason. At Kuya Jason, dahil dyan, dahil ipandadagdag mo sa iyong puhunan sa mga kakanin, magbibilang na po tayo ng prizes. Ano? Don't forget na sabihin din po ang pesos kapag nagbilang po tayo. Ito na po, ang 100 pesos.
3: 100 pesos.
0: Another 100 pesos.
3: 200 pesos.
0: Plus 100 pesos.
3: 300 pesos.
0: Isa pang 100
3: piso. 400 pesos.
0: Another 100 500 pesos.
3: 500 pesos.
0: At 100
3: 600 pesos.
0: Isa pang 100
3: pesos.
0: Another 100 pesos.
3: 800 pesos.
0: Another 100
3: pesos.
0: At isa pang 100
3: pesos.
0: Kuya Jason, ano po ang ating masasabi?
3: Maraming salamat po sa Star FM at sa Star Bombong Radio Philippines.
0: Yun, no? Sa sobrang excited ni Kuya Jason na pagsama niya na ang Star at Bombo. Kuya Jason, sali pa ng sali at hulog-hulog pa na maraming entries.
3: Maraming salamat po. Sumali na rin po kayo sa Star FM at Bombo Radio Philippines. At baka yung sandalan po kayo sa Manalo from Syngenta.
0: Yan! From Syngenta. Gusto ko yung ano niya, yung angst ni Kuya Jason. Kuya Jason, congratulations ha!
3: Maraming salamat po.
0: At syempre, kung may mga consolation prize winner po tayo, nandito na rin po ang ating mga major prize winners. Dahil nga po, meron po tayong binunot na 5,000 peso winner, 4,000 peso winner, at 3,000 pesos na makatatanggap po ngayong araw yan ng Lunes. Grabe ang ating Monday, siksikliglig at umaapaw. And speaking of major prize winners, eto

0: buhay, buhay. Mm-mm. Nung nabanggit ka sa on-air natin, anong naramdaman mo, Kuya Ricardo?
1: Nako po. Mm-hmm. For the first time ka ako, nabunta ako ng ano, major fries sa Star FM.
0: Yan, no? Pinagdasal mo ba to, Kuya Ricardo?
1: Hindi naman po. Talagang inadya lang po.
0: Inadya lang. Kala ko talaga nagdasal ka ng matindi. O, nanalangin ka talaga ng matindi para manalo eh. And ang iyong proof of purchase ay
1: Sarsaya.
0: Nagluluto ka ba, Kuya Ricardo?
1: Opo.
0: Aba, ano ang specialty ni Kuya Ricardo? Gamit po ang sarsaya.
1: Adobo po.
0: Adobo ano? Talaga. Parang matitingman ata natin yan. Kuya Ricardo, anong pinagkakaabalahan mo sa iyong buhay?
1: Eh, munting tindahan lang po. Nagbabantay po ako sa munting tindahan.
0: Mm-mm. Gano'ng katagal ka na po nagbabantay ng tindahan?
1: Almost 10 years na po.
0: 10 years? So, yung tagal na rin ah. May pamilya na po ba si Kuya Ricardo?
1: Wala pa po.
0: Wala pa. Pero gusto niyo po ba magkaroon? O, okay, sa mga kasternation natin dyan, baka naman. Kuya Ricardo, ano ang inyong gagawin sa 3,000 piso?
1: Pang dadagdag po sa munting tindahan ko po sa ano, mga paninda pa po.
0: Yun no, para tuloy-tuloy ang negosyo natin. Opo. Ayan. O ito Kuya Ricardo, ready ka na ba na iyong matanggap ang iyong 3,000 pesos?
1: Of course, excited na po.
0: Ayun, meron na akong tigpipiso dito. Ay hindi, ito na Kuya Ricardo, tanggapin mo na ang 1,000 pesos.
1: 1,000 pesos.
0: Another 1,000
1: pesos. 2,000 pesos.
0: Another 1,000 pesos?
1: 3,000 pesos.
0: Iyon! Kuya Ricardo, ano po ang inyong masasabi?
1: Maraming salamat po sa Star FM at Bombo Radio at sa aking winning entry na Star Sarsaya.
0: Sarsaya Oyster
1: Sarsaya
0: Sauce.
1: Oyster Sauce.
0: Iyan.
1: Maraming salamat po sa papremyo na to.
0: Oo, kasi parang feeling mo star ka pag nakakain ka talaga ng merong Ajinomoto Sarsaya Oyster Sauce. Okay. Invite mo naman Kuya Ricardo ang ating mga listeners na sumali rin katulad mo. Baka sila rin manalon bilang studio draw winner natin.
1: Sa mga hindi pa sumasali ng Georgie sa Palingki 2026. Sumali na rin po kayo. Baka kayo na po ang susunod na manalo ng ganito pong grand prize with na 3,000 pesos po.
0: Studio draw kuya. Magkala pa tayo sa grand prize.
1: Studio draw.
0: Pagkakunuhin nyo na naman ako.
1: Sorry po. Excited po.
0: Okay lang yan Kuya Ricardo. Masaya ako na masaya ka dahil matatanggap mo na ang iyong 3,000 pesos okay na cash. Again, Kuya Ricardo, maraming salamat. Kuya Ricardo Ibanez mula Quezon City, congratulations at sali-sali pa, hulog-hulog pa po.
1: Sipa, maraming salamat po.
0: Yan. And of course, syempre, dadako na tayo sa ating 4,000 peso winner. Grabe, nakompleto ang ating studio draw winners today. Nakakatuwa. At tuloy-tuloy, ituloy-tuloy pa natin ang pabuenas. Para tayong lahat ay talagang mabless ngayong umaga na ito. Maganda to, consternation, dahil nagbabanggit tayo ng ating mga studio draw winners sa ating awarding session today. At ito na, makakasama na natin ang ating isa sa major prize winner natin mula sa Makati City. At may winning proof of purchase na Bioderm. Walang iba kundi si Nanay Basilisa Gahit. Nanay, good morning. Ayun no. Nay, mag-hi ka naman. Mag-hello, good morning ka naman sa mga kasternation natin. Ayan no, kitang-kita yung dimples ni Nanay. May dimples ba si Nanay? Parang meron eh. Nanay, Basilisa, eh, kumusta po ba kayo? Ano pong pinagkakabalahan natin sa buhay?
2: Po, sa bahay lang po. Nagbabantay ng apo.
0: Uy, Nay, huwag niyong nilalang yun ha. Mahirap magbantay ng apo. Ilan po ba ang apo natin?
2: 13.
0: 13? Ang konti yung naman. Parang pwede niyo pong padagdagan. Parang pwede pong dagdagan yung 13, Nanay. Ilan po ba ang anak niyo po?
2: Lima po.
0: Lima? Limang po. Ang dami naman. Lima lang. O, tapos po, meron kayong 13 na apo. Parang nakukulangan po si Nanay. Ang dami po. No? Patiin niya po sila, Nay. Baka nakikinig sila ngayon.
2: Ang gusto ng Nanay Meli niya sa Star FM. Get?
0: Oh. Yung sinaeng.
2: Mabuti mo na pagtulong mo sa magulang mo. Kaganda buhay mo.
0: Ay, medyo ano sinaeng.
2: Lorda, kasi ko sa'yo yung mga anak mo. Huwag papabayaan. Then, ikaw rin. Mm-hmm. Yung mga anak mo, hindi nagpapasok, ha?
0: Ay, hey. Nako, nagbano
2: na. Nagagalit ako sa'yo, hindi nag-aaral.
0: Nako, na ano na, na-sermonan na. Umayos kayo.
2: Kadang mag-aaral ka.

0: Ayun, dahil yan lang ang kayamanan yung i-handog sa inyo ng magulang nyo.
1: Oo, tama. Yun naman talaga yun. Kaya, umayos kayo, ha? Huwag kayong lolo-koloko. Nanay, medyo emotional po tayo. Pero ito po, meron po kayong matatanggap ngayong araw na 4,000 pesos na cash. Ano po bang pagagamitan po natin? Saan po natin ito ilalaan?
0: Ipapasal ko yung mga apo ko.
1: Oh, sa mga apo. Para sa sarili nyo po, ano po ang bibilihin nyo para sa sarili
0: nyo? Vitamin.
1: Tatabi niyo po. Kain po kayo sa labas. Oo, i-treat niyo po kayo sarili.
0: Kain kami sa labas ng mga apo ko.
1: Oo, pakabait ni nanay. Parang gusto ko rin maging apo niyo. Kakain po tayo sa labas. Ito nanay, para hindi ka na po umiyak o papawiin natin ang iyong luha, nanay ha. Magbibilang na po tayo ng inyong prizes. Tanggapin niyo na po ang 1,000 pesos.
0: 1,000 pesos.
1: Another 1,000 pesos.
0: 2,000 pesos.
1: Plus 1,000 pesos.
0: 3,000
1: pesos. Another 1,000 pesos. Ayan no. Oh, nanay, nasa inyo na po ang iyong 4,000 pesos na cash. Ano po ang ating masasabi?
0: Maraming salamat sa Star FM at sa Panginoon. Mga guys, maliwing kayo. Yan. Malay nyo, kayo rin yung susunod sa akin.
1: Oo, mga guys, mga ka-surnation at mga kabombo, pakinggan nyo si Nanay Basilisa. Yan, Nanay, hulog-hulog pa po ha ng maraming entries. Dahil malay nyo po, baka next time manalo po ulit kayo.
0: Yan, ingat salamat po.
1: Opo, ingat po kayo, Nanay. Yan salamat po si Nanay po. Basilisa Gahit mula sa Makati City na may winning proof of purchase na Bioderm at siya nga po ang nakatanggap ng 4,000 pesos na cash. At hindi pa dyan natatapos dahil last but not the least. O, eto na, Castor Nation. Kung ang Spain ang champion ngayon sa FIFA World Cup 2026, meron tayong 5,000 peso winner sa ating studio draw. Walang iba kundi si Nanay Heidi Cambe mula sa Caloocan City. Hello, Nanay Heidi. Congratulations.
2: Hello po.
1: Ayan. Kumusta ka po, Nanay Heidi?
2: Masaya-masaya po.
1: Opo, kitang-kita nga po natin. Nanay Heidi, ano po ang pinagkakabalahan natin sa buhay?
2: Minsan po, nandun dumanuha ng mga salad.
1: Salad? Yes, wow! Ano pa po?
2: Ay, nanyaala niya ng anak ko. Minsan kaya.
1: Ano po ang masakit ng anak po natin ba? Ayan.
2: Ay, marami na po. Pero, awan ng Diyos eh. Ay, pinapamaya.
1: Opo, amen to that. Kailangan natin maging matatag, Nanay Heidi, ano? Ito po, Nanay Heidi, ano po ang ating gagawin? Saan po natin ilalaan ang 5,000 pesos po na price po natin?
2: Ay, pamili ng, pamili ng kanyang gamot, saka marami pinasin.
1: Ayun, marami Picasent kasi yung Picasent oil po ang inyong winning entry pala nga pala.
2: Okay.
1: Opo, ano. And speaking of, yun po ang inyong winning proof of purchase, Nanay. Ano po ang inyong masasabi sa Picasent oil?
2: Ayun po kayong magsasawa sa paggamit ng Picasent kahit na bata pa tayong ibang mga kabataan. Kailangan din po yan para sa inyong mga katawan.
1: Opo, ano. Ito, Nanay Heidi Cambe. Dahil nga po kayo po ang ating major prize winner din. Isa sa major prize winner natin na makapag-uwi ng 5,000 pesos. Handa na po kayong magbilang ng inyong prizes, Nanay Heidi.
2: Ay, opo.
1: Ayan, ito na. Tanggapin niyo na po ang 1,000 pesos.
2: 1,000.
1: Another 1,000 pesos.
2: 2,000.
1: Another 1,000 pesos.
2: 3,000.
1: At another 1,000 pesos.
2: 4,000.
1: At another 1,000 pesos.
2: 5,000.
1: Yan o. Ayan, 5,000 pesos. Tuwan-tuwa si Nanay Heidi.
2: Siyempre po.
1: Nanay Heidi, ano po ang inyong masasabi?
2: Sa mga hindi pa nakakasali nito, huwag po kayong mansawa na sumali at bumili ng mga entries na para sa pagdating ng araw, sama-sama rin tayong mananalo.
1: Yun! Gusto ko yung sama-sama rin tayong mananalo. Oo, no? Maraming salamat, Nanay Heidi Cambe. Congratulations
2: maraming
1: po!
2: Maraming salamat!
1: At sana po marami po ang marating po ng inyong mga papremyo.
2: Salamat po!
1: Maraming salamat sa ating mga studio draw winners. Congratulations! At deserve nyo po ang inyong pagkapanalo today. Well, anyway, highway, by the way, yan nga po ang ating studio draw winners kompleto po ang ating mga consolation prize winners at major prize winners ngayong araw ng Lunes sa ating awarding session ng Week 2 sa ating Swerte sa Palengke 2026. Kaya naman, Kasler Nation, kung gusto mo rin manalo ng limpak-limpak na papremyo, sali-sali na at hulog-hulog pa ng maraming-maraming entries, dahil the more entries you send, the more chances of winning! Muli, ito po ang Swerte sa Palengke 2026. Balde-balding papremyo na, may cash pa dahil 9 million pesos total prizes ang ating ipamimigay nationwide. Playway, highway, by the way, yan po ang kabuuan ng ating awarding session for today, araw po ng Lunes. Tayo po muli ay magbabalik tugtugan dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Bye-bye!

0: play live Baccarat with real-life dealers at Bet88.
1: Place your bets. Player or bunker? Player wins. Enjoy your winnings.
0: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
2: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
3: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
6: Masigla kas ako, basta gardenia.
7: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit, sakado 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
6: Masigla kas ako, basta.
7: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
8: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
9: Cosay Mini Grocery. Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
10: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
8: Kabayans Gotohan and Kainan, Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
9: Nolis Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.
2: Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
11: Nakakatanggal ng pagod ang hatid ng Bombo Radio, Star FM sa Valdeco Greenleaf Market, Valenzuela City. Para sa kanilang palengke activation ng Swerte sa Palengke 2026, week 2, noong July 18, 2026. Ako po si Nenita Yumang, address Ekako Street. Nanalo po ako ng 1,000 pesos na cash at 500 pesos worth gift pack na may isang Orocan Peg, isang box na MX coffee, 2 can of gold cup sa beans at 1 piece na kumaya BQ palabok. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000! Maraming salamat po sa inyong Star FM Bombo Radio at napanalunan para sa araw-araw kong panggastos. Salin na rin kayo! Like mo! Share mo!
2: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
2: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
3: Orocan, maayos ang buhay mo.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

is back for good. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 4 star minuto na lang bago sumapit ang alas 11 ng umaga. 10:56 in the morning is our Philippine Standard Time. Back for good, parang kuponan lamang ng Spain dahil ito na ang ikalawa nilang pagkapanalo sa kasaysayan ng FIFA World Cup. Again, congratulations Spain para sa inyong pagkapanalo. Kampiyonato, nakabit na ang kampiyonato sa FIFA World Cup 2026 Finals. Anyway, Highway, by the way, Castor Nation, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin mula pa alas 4 ng madaling araw. Up until now, na tayo ay magbababay na muna. Bukas ulit, magkadaupang tenga tayo, alas 4 ulit ng madaling araw hanggang alas 11 ng umaga. Sa ating programang Pinoy Morning na at It's All For You in the Morning. Bago tayo mag-check out, lagi kong paalala, gora lang ng gora pag napagod magpahinga. Gora lang ng gora nang walang tinatapakang iba. Susunod na ang programang Star Hits Express at makakasama niyo po dyan ang nag-iisang bolero ng bayan, Star DJ German Bolero. To formally close our program, leaving you with the song One Love. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good morning, magandang umaga. Metro and Megastar Manila.

0: celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo.
0: Star FM.
2: The best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela ng mga DJs.
2: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
0: Basta Star.
5: Ayos, nakakapagod naman.
6: Ayos lang yan. Kahit buong araw tayo nagtatrabaho, syempre, di tayo nag-iisa. Dahil kasama natin ng Star FM.
5: Tama, sure na hindi ka maboboring sa ganda ng mga playlist. At sabayan pa ng mga kwelang DJ.
6: Tara, buksan mo na ang radyo.
7: Dahil kaming mga mananahi dito sa Laguna, lagi naming kapiling ang 102.7 Star FM.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM.
10: Star FM.
11: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
12: Star FM.
13: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
14: Find a way.
13: Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
15: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
16: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
17: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
18: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
19: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
20: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
21: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
22: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Make more, share more.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasarguna ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bolain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
1: The hits coming to you fast, non-stop. Here now is Star Hits Express.
3: Star Hits

0: mga magsasaka. Bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.
1: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
2: Kapit bahay!
3: Hi, Mare!
1: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
2: Kapit ka dyan!
1: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
2: Kapit sarap, kapit saya
3: from Sarsaya!
4: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
5: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
5: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
5: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
5: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
5: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: Kabisado kita. Oo, nakatingin ka na naman sa orasan na. Sa mga oras na ito, kabisadong-kabisado kita kasi gusto mo nang kumain. At dahil dyan, awiting kabisado mula po sa bandang Four of Spades. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na lamang tayong 5 star minuto bago sumapit ang alas 12 ng katanghalian. Uy, lunchtime mo na, 11:55 in the morning. Yan pong ating Philippine Standard Time. Palagi ka nalang nakatitig talaga. Mga ganitong oras, as in 11:55, nakatitig ka na sa wall clock nyo dyan sa opisina. Kabisadong-kabisado ka na. Ano? Pero okay lang yan kasi alam kong gutom ka na. Kaya naman, sasapit na po ang iyong kain time. I hope you enjoyed itong ating mga programa sa ating Star Hits Express at ma-enjoy mo ang iyong pagkain laters. Kaya naman susunod na po ang Bombo Network News Lucham Edition. Ako po si Star DJ German Bolero. And to formally close the program, here's Skusta Klee and Flo G. Para sa awiting since day one, ito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: paglilingkod. Anim na pung taon sa katotohanan. Anim na pung taon sa pagtindi. Kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw tayo ng Lunes, mga kabombo, Hulyo 22, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, sa mga pangunahing balita, baka mamaya mga Senator Judges, bukas sa pagpapaaga ng impeachment trial mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Ang trial presiding officer, inaasahan ding maghihigpit na sa mga motion at manifestation ng kanyang mga kapwa Senator Judges. Si National Bureau of Investigation Director Matibag naman kinumpirmang iniimbestigan na rin ang mga flood control project dyan sa Baytagig City, habang si Secretary Vince Dison bukas ding makipagtulungan sa investigasyon sa Southeast Asian Games. Ilang progresibong grupo naman nagsagawa ng kilos protesta sa harapan ng Senado ngayong araw para ipanawagan ang pagbubukas ng bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Sa ibang mga balita ho tayo mamaya, 81 Pinoy si Ferrer ligtas ng nakabalik mula ho doon sa May Strait of Hormuz. Sa ating FIFA update, abangan din mamaya ang Spain, inihahanda na ang victory parade kasunod dyan ng World Cup Championship. At sa ating balita sa Bayong Dagat, mas malawak na digmaan, pinangangambahan kasunod dyan ng pagkakasawi ng isang sundalo ng US sa pag-atake muli ng Iran. Ang Iran naglunsad din ng surprise attack sa command center ng Syria. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Inaasahang mas maghihigpit na si Senator Chris Escudero sa mga susunod na araw habang umuusad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay Senator Erwin Tulfo. Ayon kay Tulfo, ito'y matapos ang mabagal na pag-uusad ng trial sa nakalipas na 2 linggo dahil sa umunoy mga diskusyon kung saan tinatalakay ang ibang mga bagay na hindi naman saklaw ng Articles of Impeachment. Paliwanag ng senador, marami sa kanyang mga kapwa senador ang nagpahayag ng kanilang pagnanais na mapahigpitan pa ang pag-usad ng trial sa pamamagitan ng paglimita sa mga argumento, paglimita sa motion at manifestation na direktang may kaugnayan sa kaso. Nais din ng mga Senator Jadzania na maagang maresulba ang mga nakabinbin na procedural questions upang tuloy-tuloy ang proceedings nang hindi naaabala. Maging ang presentasyon ng mga ebidensya niya ay mas magiging selective na rin sa mga susunod na araw. Samantala, sinabi rin ni Tulfo na bukas sa mga senador na baguhin at agahan na ang trial. Mula sa kasalukuyang schedule na nagsisimula alas 2 ng hapon, bukasan niya ito ang mga naturang senador na simulan ang trial ganap na alas 10 ng umaga at magtatapos hanggang alas 2 na ng hapon. Kung sakali mang mag-extend, maaring aabot na lamang ito ng hanggang alas 3 ng hapon. Sa ganitong paraan niya, maaring mag-convene ang Senado ganap na alas 4 ng hapon para sa kanilang regular session. Ayon kay Tulfo, posibleng imumungkahi ito sa mga susunod na araw. Sa ibang balita ho tayo, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na ligtas ng nakalabas sa Strait of Hormuz ang lahat ng 81 Pilipinong tripulante sakay ng 4 na barkong nakarehistro sa Pilipinas. Kabilang dito ang Marine Vessel MV Lying Trader, ang Marine Vessel Western Doncaster, Marine Vessel Vivian Trader at ang Marine Vessel Eva Fuji. At ay pinapatakbo ng mga Filipino seafarer. Nakadaan ang mga nasabing barko sa Strait of Hormuz noong huling linggo ng Hunyo. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Foreign Affairs na pinagpapatuloy na ang karamihan sa mga barko ang kanilang regular duty habang ang iba naman ay nakauwi na sa kanilang pamilya. Tumulong anya ang United Nations sa ligtas na pagdaan ng nasa 136 na mga barko at tinatayang 2,900 na tripulante palabas ng conflict zone. Samantala, tiniyak naman ng Foreign Affairs Department ipagpapatuloy nila ang masinsinang pagsubaybay doon sa sitwasyon ng mga Pilipino at ang kanilang ligtas na pagdaan sa kritikal na lagusan mula sa may Middle East. Update tayo sa ibang mga balita, mga kabombo. Ibang mga usapin ng National Bureau of Investigation Director, si Director Matibag, kinumpirma na iniimbestiga na rin po ng naturang ahensya ang mga flood control project dyan sa Maytagig City. May live report, si Bombo Grant Hilario.
3: Bombo Genesis, kinumpirma ng National Bureau of Investigation na kanilang sinisilip na rin sa kasalukuyan ang ilang mga flood control project sa lungsod ng Tagig sa isang panayama. Sinabi mismo ng direktor ng kaunihan na si Attorney Melvin Matibaga na kanila nang iniimbestigahan ang patungkol dito. Aniyaya, noong 2022 ay mayroong umanong 11 proyekto sa lungsod si Senador Alan Peter Cayetano na sinasabing may irregularidad. May connection daw ito sa pinangalan ng top 15 contractors na kakuha ng flood control projects. Depensa naman ni Director Matibaga para sa mga magkukuswen sa timing ng investigasyon. Yet niya, una na itong nasabi ni Senador Panfilo Ping Lacson. Magugulit ang naturang senador ang nagsiwalat ng aligasyon kasunod ng akusahan si Senador Alan Cayetano na dumoble ang kanyang network ayon sa Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN noong 2025. Subalit, pinabulaan lamang ng senador ang umunoy Ghost Flood Control Project sa Taguig City at hinamon ito na huwag lamang tutukan ng natong lungsod kundi imbisigahan maging ang iba pa. Ating pakinggan si Attorney Melvin Matibag, ang direktor ng National Bureau of Investigation.
4: Well, in fact, we're already investigating kasi noong 2022, meron siyang 11 proyekto dyan na somehow related doon sa mga pinangalanan na top 15 contractors. Investigan namin yan. Kaya lang, since tinanong nyo, baka sabihin yung timing na naman. And anyway, public na naman yan dahil sinasabi ni Senator Lacson. So, I think we should mention it.
3: Samantala, Bombo Genesis, sa kauday na usaping manumalyang flood control projects, inamin naman ni Ombudsman Jesus Quispinboy Numulla na hindi umano madali ang pagbuo ng kaso laban sa mga sangkot sa korupsyon. Sa marang payag, inamin ni Ombudsman Boying Rimulya na hirap sila sa inihandang kaso plunder kontra kay former House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Hamon anya ito kasi kung ang kanilang iniimbestigahan at nais makasuhan ay mayroong maraming pera at mga abogadong marunong kung papaano madedepensahan ang kanilang kliyente. Ating pakinggan si Ombudsman Jesus Quispinboy Remulla.
5: Alam mo, when it comes to a case like that, it's not as simple as you want it to be. You're talking about layers and layers of lawyers, people who will defend up to and go to any extent to defend their client. So, hindi ganun kadali. Pero we were managing to thread the needle, so to speak. Kasi para ka dumadaan sa butas ng karayom, pag pinag-aaralan mo, yung taong marunong na at maraming pera at marurunong ang abogado.
3: Gayunpaman, pag tiniyak ni Ombudsman Boying Rimulla na malapit na rin nilang makasuhan ang dating House Speaker. Matapos kasing dumaan sa fact-finding stage, isa sa ilalim na ito sa inihandang kaso plunder sa preliminary investigation ng Tanod Bayan. May isa pang ulit na pakinggan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulla.
5: We're very close to filing the plunder charges, but we still have to cross the T's and dot some I's and probably put periods in sentences. Yun na lang, ganun kalapit na yan. That's why I didn't deliberately talk about that. Pero the cases are just about ready for preliminary investigation.
6: Bobo Grant?
3: Yes, Bobo Genesis.
6: Doon sa usapin yung naunang part ng report mo, no, kay Director Matibag, anong taon yung sasaklawin ng kanilang investigation doon sa flood control sa Magtaging?
3: Bombo Genesis, yung nabanggit kanina ni Director Matibag ay ito yung taong 2022 kung saan niya sinabi niya yung ilang mga contractors na 11 ay sakop o nabanggit daw dun sa tinatawag na top 10 contractors sa flood control project Bombo Genesis.
6: Oo, hindi na sila babalik pa dun sa nakaraan kasi yung mga nakalipas na taon ay ang mayor ng Taguig City si Mayor Lino. And si Mayor Lino ay appointee ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. which is kalyado ni Pangulong Marcos. Babalikan ba nila yung mga taon na yon?
3: Yan yung patuloy nating alamin, Bombo Genesis, sapagkat ang tangi pa lamang kinumpirma ni Director Matibag ay yung patungkol sa kanilang pagsilip o yung pag-iimbestiga nila sa umano'y mga ghost flood control projects dyan sa lungsod ng Taguig. Aniya, hindi lang ito yung sa timing, sapagkat una na daw itong sinabi ni Senator Pangfilo Ping Lacson at yung mga kumakusyon sa timing niya, Bombo Genesis, ay ito nga ang inimbestigahan niya ng National Bureau of Investigation, Bombo Genesis.
6: Sige. Maraming salamat, Bombo Grant.
7: Ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news information. Basta Radio Bombo!
6: Sa ibang mga balita ho tayo, isinasapinal na ng Philippine National Police ang paghahanda sa magiging latag ng seguridad sa ikalimang ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ho'y gaganapin sa susunod na Lunes, Hulyo 27. Ayon kay General Melencio Nartates Jr., na isapinal na ng Philippine National Police ang komprehensibong security plan para sa State of the Nation Address at nasa huling yugto na rin ang koordinasyon ng mga unit. Ngayon din ang kanilang rehearsal at deployment para matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagtitipon para sa lahat. Nauna nang sinabi ng pambansang pulisya na nais ng naturang hukbo ang hanggang sa 20,000 o 20,000 na kapulisan na ipapakalat kasabayan ng taunang ulat sa bayan ni Pangulong Marcos, katuwang ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Coast Guard. Naipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa partner agencies at mga lokal na pamahalaan para masigurong epesyenteng maisasagawa ang security operations at mapangasiwaan ng trapiko. Kaugnay naman ng mga inasaang kilos protesta na ikakasa kasabay ng State of the Nation Address, nagpaalala ang pulisya na pairali ng maximum tolerance, manatiling profesional at igalang ang constitutional rights ng bawat Pilipino. Samantala, kaugnay din po niya, itinanggi ng National Capital Region Police Office na hinaharang nila ang hiling ng militanteng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan na makapag-rally sa isang parish dyan sa May Quezon City kasabay ng State of the Nation Address ni Pangulong Marcos sa araw ng Lunes. Nilinaw ng tagapagsalita ng naturang police unit na si Major Hazel Asilo na wala silang otoridad sa pag-aproba ng mga lugar na pagdarausan ng rally, kaya't walaan niyang basehan ang paratang na hinaharang nila ang isasagawang protesta. Anya, limitado lamang ang kanilang saklaw sa pagpapanatili ng seguridad at pagpapanatili ng kaligtasan sa mga venue. Giit ng National Capital Region Police Office Officer na ang mga lokal na pamahalaan ang tanging may otoridad na mag-aproba ng rally permits. Tutukoy sa mga grupong maaaring magsagawa ng rally at magtalaga ng mga lugar kung saan maaaring isagawa ang naturang rally. Ipinaliwanag pa ni Major Asilo na hindi na pinapayagan ng mga demonstrasyon sa St. Peter Parish noon pang mga nakalipas na taon. Ito ho yung lugar na kanilang hinihinging pagsagawan sana ng kanilang protesta. Ginawa ng National Capital Region Police Office ang paglilinaw matapos silang akusahan ng grupong bayan na hinaharang ang kanilang hiling na makapagsagawa ng protesta at iginiit din ng grupo na malayo ang rally site mula sa Batasan Complex kung saan nakatakdang i-deliver ng Pangulo ang kanyang ikalimang State of the Nation Address. Umapala rin ang grupo kay National Capital Region Police Office Director Major General Anthony Abrin na huwag makialam sa usapan o usapan sa pagitan po ng mga organizer, lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders para magkaroon ng kasunduan na magsasagawa ng rally. Hinimog din ng grupo ang publiko na magtipon-tipon sa Hulyo 27 at ipagpatuloy ang panawagan para sa totoong pananagutan, totoong hustisya at makabuluhang pagbabago sa lipunan. Sa usapin pa rin po ng investigasyon, mga kawombo, si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang daraw ho na makipagtulungan sa investigasyon doon ho sa umano'y anomalya na bumabalot sa 2019 Southeast Asian Games. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner.
8: Yes, Bombo Genesis, handa umanong makipagtulungan si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa investigasyon ng National Bureau of Investigation kaugnay ng umano'y mga irregularidad sa konstruksyon ng mga pasilidad para sa 2019 SEA Games. Ayon kay Dizon, susunod siya sa anumang subpoena na ipapalabas ng National Bureau of Investigation at kampante siyang may papaliwanag ng issue dahil malinisan niya ang kanyang konsensya. Iginit din ng kalihim na naibasura na noong Disyembre taong 2021 ang reklamong isinampa laban sa kanya at iba pang opisyal kaugnay ng proyekto dahil sa kakulangan ng ebidensya. Noong isinasagawa ang proyekto, si Dizon kasi ang nagsisilbing Pangulo at Chief Executive Officer ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na nangasiwa sa pagtatayo ng mga sports facility sa New Clark City. Nauna nang inanunsyo ng NBI na magsasagawa ito ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa 2019 SEA Games kabilang ang proseso ng bidding, pagbabayad sa contractor at umano'y hindi na liquidate na pondo. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison.
9: Makakasangloob natin at talagang napakaganda ng mga facilities na yon. Nakita nyo naman, no? Nagbigay yan ng pride sa atin nung SEA Games noong 2019. Pati mga dayuhan, pati mga taga-Singapore, pinupuri yan. Tapos, ang nakakatuwa, ginagamit yan ng mga atleta natin, lalo na yung mga nag-aaral nating mga atleta sa National Academy of Sports. No? Ngayon nga tayo nagkaroon ng mga world-class facilities. At kagaya nga na sinabi na rin ng Ombudsman at ng NBI, 2021 pa yan na-dismiss eh. May nagkaso na dyan eh. Laban sa akin, laban sa iba't ibang mga officials, pero na-dismiss na yan December 2021 pa. So, ano tayo, kampante tayo dyan. Pero at the same time, kung mayroong mga investigasyon, kampante din tayo, magko-cooperate yan. Kasi, malinis ang konsenso natin at naniniwala tayo na napakaayos ng mga facilities na yan at napakaayos ng pagkagawa.
8: Samantala, inatasan na rin ang kagawaran ang district engineer nito para beripikahin nga ang pahayag ni Senator Panfilo Lacson tungkol sa umano'y mga ghost flood control projects sa Taguig na inuugnay kay Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Dizon, nakasalukuyan pa lamang nilang sinusuri ang usapin. Nauna na kasing sinabi ni Lacson na may ilang flood control projects sa Taguig na umano'y umiira lamang sa mga dokumento at posibleng may managot kung mapatanayang may irregularidad. Anya, patuloy siyang nangangalap ng mga dokumento at iba pang ebidensya upang suportahan ang kanyang mga aligasyon. Mariin namang itinanggi ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga paratang at ihinamon si Senator Lacson na maglabas ng sapat na ebidensya upang patunayan ang kanyang mga aligasyon. Samantala, sa isinagawang inspection ngayong araw sa EDSA Rehabilitation, sinabi ni Dizon na paigtingin ng ahensya ang pagpapabilis ng construction habang sisikaping mabawasan ang abalang naranasan ng mga motorista. Target na matapos sa susunod na taon ang Phase 2 ng EDSA Rehabilitation. Kabilang sa mga pagpapabuti sa ikalawang yugto ng rehabilitasyon, ang pagpapalawak nga ng mga drainage upang mapabilis ang daloy ng tubig at makatulong sa pagbawas ng pagbaha. Palalawakin din ang mga sidewalk upang maging mas ligtas at mas maginhawa para sa mga pedestrian at mga nagbibisikleta. Muli ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison.
9: Phase 2 na tayo ng EDSA rehab natin. All the way na to, mula Orense hanggang Monumento. So, gusto lang natin masigurado na unang-una, mabilis yung pagtatrabaho. At the same time, talagang nami-minimize natin yung aberya sa mga kababayan natin. Kasi next year pa to. Kasi syempre mahaba. Mahaba at saka gayin by gayin tayo para minimal yung aberya sa mga kababayan natin.
10: Ito si Bombo Isakotaner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio Bombo.
11: 19 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Dako tayo dyan sa may mataas na kapulungan, mga kabombo. Nagprotesta ho ang grupong samahan ng progresibong kabataan sa Senado upang hilingin sa mga senador o mga senator judge maglabas ang sampina para buksan ang bank at tax records si Vice President Sara Duterte. Giit nila, mahalagang mailantad ang lahat ng financial transactions ng Vice Presidente upang masuri ng publiko ang kanyang kasaysayan bilang opisyal ng pamahalaan. Pinabulaan ng grupo ang pahayag ng defense ni Vice President Duterte na ang pagbubunyag ng mga record ay tinatawag na overblown o oppressive. Ayon sa naturang grupo, tungkulin ng Estado na investigahan ang lahat ng kaso ng katiwalian nang walang kinikilingan. Dagdag pa nila, ang mga senator judge na bubuto laban sa sampina ay may tuturing nakasabwat sa pagtatakip ng katiwalian. Nawagan din ng grupo na hatulan si Vice President Duterte sa mga kaso may kaugnayan sa umano'y pang-aabuso ng kapangyarihan at malimpaggamit sa pondo ng bayan. Sa kasalukuyan, nasa ikalawang linggo na o ikatlong linggo na ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, at patuloy ang panawagan ng mga kabataan.

0: ngayon, hindi i-disclose ang mga bank and tax records ni Sara Duterte ay kagaya lang din ni Sara na may tinatago dahil may kasalanang ginawa sa taong bayan. Ang mga
1: bagay po yan ng bayag at apela ni Pat Raka, isa po sa mga miyembro ng grupong Spark. Kaugnay pa rin po niyan, mga kabombo, magdedesisyon na po ngayong araw ang mataas na kapulungan para ho doon sa pagsampina ng mga bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Kasabay din ho niyan ay nagsagawa rin ng kilos protesta ang ilang mga progresibong grupo para ho dito sa tuluyang pagbubukas ng bank at tax records ng Vice Presidente. By live report, si Bombo Jello Aganan.
2: Bombo Genesis, inaasahan ngang pagdidesisyonan na ng impeachment court ngayong ikapitong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung pagbibigyan ang kahilingan ng House Prosecution Panel na ipasabpina ang bank, tax at anti-money laundering records ng Vice Presidente. Hiniling ng prosecution na ipasabpina ang mga naturang records para magamit bilang ebidensya sa Article 2 kung ang hindi may paliwanag na yaman ni Duterte. Nauna nang pinagdabitihan ito sa oral arguments ng dalawang panig ng prosekusyon at depensa noong ika-anim na araw ng paglilitis sa ikalawang pangulo kung saan iginiit ni House Prosecutor Representative Chel Chocno na ang mga nasabing financial at tax records pati na ang mga ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLC ang pinakamatibay na ebidensya upang malaman ng korte at ng taong bayan ang katotohanan sa aligasyon ng umano'y ill-gotten wealth ni Duterte. Binigyan din ng prosekusyon na may nakitang paglobo o hindi karaniwang paglaki sa mga financial transactions ng pangalawang pangulo mula noong 2007 hanggang 2013. Ginamit na basihan ng prosekusyon ang naging desisyon sa Corona Impeachment Trial kung saan pinahintulutan ng Senado ang pagbubukas ng mga bank at tax records. Iginit din nilang nakapaloob sa mga batas laban sa korupsyon at sa saligang batas ang pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno. Ngunit sa kabilang banda, Bombo Genesis, kinontra ito ng kampo ng depensa ni Duterte kung saan tinawag nila ang kahilingan ng prosekusyon na isang fishing expedition. Lamang dahil wala pang hawak na matibay na ebidensya ang prosekusyon ng isang paang reklamo at labag umuna ito sa confidentiality provision ng tax code at bank secrecy law. Samantala, nagsagawa naman ng kilos protesta ang ilang progresibong grupo ngayong araw sa labas ng Senado upang manawagan na buksan na ang mga naturang records ng Vice Presidente. Sigaw ng mga ralihista ang patas na boto mula sa mga senator judges upang mailahad na sa publiko ang mga hindi may paliwanag na yaman ni Duterte na hindi idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN. Narito at pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Akbayan Party List President Rafaela David.
3: Isa po ang ating panawagan sa Senado ngayong araw. Pagbobotohan na po nila kung bubuksan ba ang bank records ni Sara Duterte. E ang sigaw natin,
4: buksan! Buksan!
3: Sara!
4: Buksan! Buksan! Ngayon na!
3: Buksan! Ngayon na! Now na! Kasi gusto na po nating malaman saan ba napunta yung bilyones na nasa bank account niya. Hindi naman niya dineclare sa SALN niya.
2: Binigyan din ng grupo na magbabantay-aniya sila sa labas ng gusali ng Senado para sa magiging resulta ng pagboto ng mga senator judges ngayong araw. Mensahe rin ng grupo sa defense team ng Vice Presidente na tigilan na ang mga umano'y delay tactics upang mapabilis na umusad ang proseso ng paglilitis at matapos na ang impeachment trial. Narito at pakinggan natin muli ang mga bahagi ng pahayag ni Akbayan Party List President Rafaela David.
3: At ang panawagan naman po natin sa mga defense lawyers ni Sara. Tama na ang delaying tactics! Object ng object! Eh ang tagal na nating naghihintay para sa katotohanan. So tama na ang obstruction of justice. Kung walang tinatatakutan, walang tinatago, eh bakit ayaw payagang buksan ang bank accounts?
2: Mamaya, Bombo Genesis, bibigyan ang lahat ng senator judges ng tagsampung minuto upang magtanong sa dalawang panig ng prosekusyon at depensa upang magkaroon ng pagkakataon na mas pagtibayin ang kanilang magiging desisyon habang kinakailangan naman ng simple majority vote o 11 na bilang para sa pagpapasampina ng bank at tax records ni Vice President Sara Duterte.
1: Bombo Genesis.
2: Yes, Bombo Genesis.
1: Oh, grabe yung tigsampung minuto bawat senador, ano?

0: Kung tutusin yung mga 21, that's 210 minutes, 6, 12, 18, 24, mga dalawat kalahating oras na yan. Kung sakasakaling matuloy yan, ano, Bobojelo?
1: Tama ka dyan, Bobogenesis. Ngunit nilinaw ito ni Presiding Officer Senator Judge Francis G. Escudero, ano, na bibigyan lamang ang mga senador ng maximum 1 hour. So itong 10 minutes per each Senator Judge Bombogenesis ay hindi naman ito inaasahan na uubusin ng bawat isang Senator Judge, ano, dahil may limit pa rin sila ng isang oras. Medyo contradicting ito, Bombogenesis, ngunit tinaantabayanan kung ano ang magiging estratehiya mamaya ng mga Senator Judges upang ma-maximize nila itong binigay sa kanilang oras na pagtatanong sa bawat panig ng prosecution at defense team. So, magkabilang panig, tag-iisang oras sila, Bombogenesis.
0: Mm-hmm. As of now, anong dominant sentiment, ika nga, ng mga senador dyan tungkol dun sa bank, tax at iba pang financial record ni VP Sara? Pabor ba sila yung mas nakararami na buksan ito or mas nakararaming ayaw?
1: Yan, Bombogenesis, ang ating inaabangan sapagkat matatandaan natin na talagang pinapaalala palagi nitong presiding officer na si Senator Escudero na iwasan ng mga senador na magsalita patungkol dito nga sa merito ng kaso sa nagpapatuloy na impeachment trial. Kaya antabayan natin yan mamaya, Bombogenesis, kung ano ang kanilang magiging desisyon at kung ano ang magiging resulta nito at kung matatapos ba ito ngayong araw. Sapagkat 21 senador ito, Bombogenesis, ano? At mahaba-haba ang magiging argumento dito o magiging diskusyon dito kung sakaling magkaroon ng pagdidebate ulit, Bombogenesis.
0: Next issue, Bombogelo, ano? Kasi lalong tumindi yung sagutan ni Senator Cayetano at Senator Ping nitong weekend, ano, Sabado and Linggo. Talagang palitan ng pahayag ang dalawang kampo. Sa ngayon, andyan ba sila? Nag-uusap ba itong dalawang senador na ito? Or kahit man lang sana nag-ismailan sa bawat isa?
1: Sa ating mga nakikita o sa ating obserbasyon dito sa loob ng plenaryo habang isinasagawa itong impeachment trial, Bombogenesis, ay magkalayo itong upuan itong dalawang senador, ano, ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson at Senator Judge Alan Peter Cayetano. At nasa unahan itong si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Bagamat magkalayo nga, Bombogenesis, ay parang hindi naman ito nagkakaroon ng interaction sa bawat isa ang dalawang senador, Bombogenesis.
0: Other than sa kanila, wala ng ibang senador na may ganitong relasyon sa ngayon?
1: Sa ngayon, Bombogenesis. Kung maaalala natin, dati ang ganyan ay si itong si Senator Panfilo Ping Lacson at si Senator Dante Marculeta. Ngayon nga, itong si Senator Alan Peter Cayetano. Kung matatandaan natin sa mga pahayag nitong si Senator Alan Peter Cayetano, nagsimula nga daw itong kanyang pagpuntirya dito kay Senator Panfilo Ping Lacson dahil sa ginawa nito kay Senator Dante Marculeta na aniyay, inakusahan niya na tumulong dito sa case build up itong si Senator Dante Marculeta, itong si Senator Ping Lacson, Bombogenesis.
0: One last topic, Bombogelo, no? Kamusta ang paghahanda ng mga senador dito sa pagbubukas ng second regular session sa ilalim ng 20th Congress? Ilang araw na lamang yan, ano? 6 na araw na lamang at magbubukas na tayo. Kasabay yan ng State of the Nation Address ni Pangulong Marcos.
1: Yes, Bombogenesis, inaantay na nga ito ng ating mga senador, ano? Sapagkat ang kanilang palaging statement ay dapat may pagpatuloy na itong mga naantalang may pagpatuloy na itong pagpapasa ng mga bills, Bombogenesis, at nais na rin nilang makabalik dito sa kanilang trabaho bilang legislative body. At matagal na rin nilang itong iginigit, Bombogenesis. Ito nga ang kanilang argumento kung bakit ginawa nilang presiding officer itong si Senator Judge Chis Escudero, Bombogenesis, ano, pagkat dapat daw na magampanan o magbibigay daw ito ng pagkakataon kay Senate President Sherwin Gatchalian na magampanan o matutukan ng maayos ang kanyang trabaho bilang Senate President, Bombogenesis.
0: Okay, sige. Maraming salamat, Bombogelo. Konting refresh lamang, ano, kasi baka nagtatanong ang mga listeners, mga viewers natin. Bago ko nag-Senate adjournment ang mataas na kapulungan, si Senator Sherwin Gatchalian na ang Senate President. In fact, si Senator Gatchalian ang nag-move para hudyaan sa Synergy Adjournment. So, bagong liderato sa pagbubukas ng second regular session under sa 20th Congress. Maraming salamat, Bombogelo.
1: Akin muna ang mga latest mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Meron na lamang ko tayong 29 na minuto bago sumapit ang launa ng hapon. Update po tayo sa magiging lagay ng panahon ngayong pong linggong ito, mga kabumbo. Posible pong tumawid sa hilagang bahagi ng Luzon ang isang low pressure area sa darating na weekend. Maaari din itong tuluyang maging isang ganap na bagyo at magdulot po ng malawakang pagulan. Batayan sa ipinapakita ho ng mga weather models sa ngayon. Paliwanag ko ng Japan Meteorological Agency, isang malawak na cloud cluster ang nabuo dyan sa may silangan ng Pilipinas sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ho'y may mataas na potensyal na maging bagyo pagsapit ng weekend. Gayunpaman, mababa pa rin yung tsansa ho nito na maging ganap na bagyo sa loob ng 48 oras o sa susunod na 2 oras o 2 araw mula ho ngayon. Kung tuluyan nga itong maging bagyo, posibleng tatawirin ito ang Northern Luzon, kung hindi man ang Central Luzon, at magdadala ng mga serye ng pagulan sa malaking bahagi ng bansa na posibleng magdala daw ng mga pagbaha. Inasang palalakasin din ito ang hanging habagat na kasalukuyan pong umiiral ngayon dito sa Pilipinas. Samantala, kaugnay pa rin po sa usapin ng panahon, pinagpaplanuhan na rin ng Philippine Air Force at ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Soil and Water Management yung mga serye ng cloud seeding bilang tugon yan sa labis na epekto ng El Nino sa buong bansa. Tinalakay po ng 2 ahensya ang mga panuntunan para yan sa malawak na cloud seeding operations kasunod ng labis na tagtuyot na nakakaapekto na sa supply ng tubig sa mga dam, sa supply ng tubig sa mga sakahan at supply ng tubig sa mga household bilang consumption. Sa naging pagpupulong ni Bureau of Soil Officer in Charge Director Dennis Sulano at Air Force Weather Center Head Colonel Hermiliano Calubira Jr., pinag-usapan dito yung mga operational requirement, maging yung coordination mechanism at ang paghahanda ng mga kinakailangang suporta para sa napapanahong pagsasagawa ng cloud seeding sa hinaharap pa. Ang cloud seeding ay isa po sa mga pangunahing hakbang ng Philippine government upang maibsan man lang ang epekto ng El Nino at particular na sa mga lupang sakahan at mga dam. Ilan ho kasi sa mga dam ngayon nasa critical minimum level na. Tiniyak naman ng 2 ahensya ang maagap na pagsasagawa ng cloud seeding operations lalo na sa mga lugar na labis na nangangailangan na ngayon ng tubig. Sa ngayon, nanatili pong nasa critical level ang malalaking dam dito sa Pilipinas tulad po ng Angat Dam na pangunahing nagsusupply ng tubig sa National Capital Region. Oras natin, meron na lamang ho tayong 27 minutes bago po mag-alauna ng hapon at update pa rin po tayo mga kabumbo. At magpapatuloy po ngayong araw yung oral arguments dyan sa may Senate Impeachment Court. Ang National Bureau of Investigation Chief magpapatuto daw doon sa investigasyon sa muna'y pahayag ni Vice President Sara Duterte doon sa mga hired assassin ayon po kay Attorney Tolosa. Abangan po yan mamaya sa pag-ulat ni Bombo Anali, mga kabombo, live o direktamente mula dyan sa may mataas na kapulungan. Samantala, bago ho yan, sa ibang mga updates yung muna tayo, mga kabombo, inasang darating din, o sa update sa FIFA World Cup 2026, inasang pong darating din ngayong araw sa Spain ang national team at lalapag sa Adolfo Suarez Madrid Barajas Airport. Ito hong eroplano na magdadala sa World Cup champions mula doon sa kanilang quarter sa New York. Nakatakda pong humarap ang mga football player at ang buong coaching staff kay King Felipe VI at sa buong royal family para yan sa isang royal reception na gaganapin sa Royal Palace of Zarzuela. Bagaman wala pang pinal na impormasyon kung kailan isasagawa ang victory parade, inasahang isasagawa din ito agad sa lalong madaling panahon. Sasakay po ang kupunan sa isang open-top bus para umikot sa Central Madrid batay po sa inisyal na plano. Ang naturang parada, inasahan pong dadaluhan at papanuurin ng milyong-milyong bisita mga football enthusiasts. Magkakaroon din ng fan party sa Plaza de Cibeles, ang nagsisilbing traditional site para yan sa mga pangunahing Spanish football victory celebrations. Ang 2026 World Cup Trophy ng Spain ay ang ikalawang tropyo ng naturang bansa sa kasaysayan po ng pinakamalaking football tournament sa buong mundo. Kung atin pong babalikan ang naging kampanya ng Spain, ay una po itong ubusan mula sa group stage matapos dominahin ang group H. Sunod nitong nakalaban ang Austria sa round of 32 na sinundan naman ng Portugal sa round of 16. Nagawa ho ng Spain na patumbahin ang Portugal sa kabila po ng magandang performance ng football superstar na si Cristiano Ronaldo. Pagpasok ng Spain sa quarterfinals, tinalo nito ang Belgium at kinalaunan ay pinaluhod ang powerhouse team na France na pinangunahan ng football star na si Kylian Mbappe. Kinailangan naman ng Spain ng extra time para tuluyang ibulsa ang World Cup trophy kanina madaling araw laban sa defending champion Argentina na pinamumunuan ng football superstar na si Lionel Messi. Balik ko tayo dyan sa may mataas na kapulungan, mga kabumbo. Magpapatuloy po ang mga oral arguments ngayong hapon, ang day 7 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. My live report si Bombo Analy Soberano.
2: Bombo Genesis, inaasahang haharap sa Senado nga bukas Martes si National Bureau of Investigation Director Melvin Matimag upang magbigay ng detalye sa investigasyon kaugnay ng umunay pahayag ni Vice President Sara Duterte na may inatasan siyang pumatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay ayon kay House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. Ayon kay Tolosa, ipaliliwanag ni Matibag ang masusing investigasyon ng National Bureau of Investigation, kabilang ang mga hakbang sa pagtukoy sa umano'y tinukoy na asasin. Nilinaw din niya na nakatuon ang kasong impeachment sa umano'y pagbabanta ni VP Duterte at hindi sa pagpapatunay kung totoong may isinagawang planong pagpatay. Inaasahang ipagpapatuloy ng House Prosecution Panel ang paglalatag ng ebidensya sa bukas. Ito nga ay base nga sa payag ni Attorney Tolosa. Pakinggan natin ang naging payag ni Attorney Benjamin Tolosa.
3: Una ko, gusto namin klaruhin, ang hinihingi na namin dito ay presentasyon pa lang po itong mga official records na to. Wala pa pong mangyayaring paghahatol dito at hindi pa rin po ito pagtanggap ng ebidensya. Ito pa lang po ay para mabigyan ng pagkakataon na magpresenta itong mga dokumento na to at masuri ang magkabilang panig. As we've emphasized before, these financial documents are very important, no? Particularly with respect to the articles of impeachment and unexplained wealth, no? Or the Article 2. Dahil sa pamamagitan ng mga dokumento ito, dito po natin makikita yung complete financial standing ng Vice Presidente. No? Again, we have to emphasize, ang hinihingi po namin dito ay sampina. Ano pong ibig sabihin ng sampina? In particular, ang sampina doon sa sistema. Ito po ay order issued by the impeachment court, no? To compel these different government agencies as well as the banks to submit these very important financial records.
2: Samantala, Bobo Genesis, magpapatuloy ngayong araw ang oral arguments kung saan disisyonan na ng Senate Impeachment Court ang ipapasubpina ba ang ilang bank accounts ni BP Sara. At sa panig naman ni Representative Zia Alonto Adyong, kanyang binigyang diin na si Vice President Sara Duterte ay hindi private individual kundi isang public official. Kaya dapat lamang ilabas ang mga bank records para malaman ang katotohanan. Pakinggan natin si Representative Zia Alonto Adyong.
4: Bakit tayong palagan ng ganong klaseng hatol na hindi sapat doon sa naipresenta ng impeachment? Yun lang, very simple lang po yun. No? Kailangan mabigyan ng pagkakataon ang impeachment court na masuri, makita ang lahat ng ebidensya kinakailangan para po ang hatol nila ay kompleto at hindi po base lang sa mga presumption. What if meron din pala ganitong klaseng dokumento na hindi natin nakita? What we do not want is to curtail the right of the impeachment court and also to probably preclude them from even arriving into a very partial, fair judgment. Hindi lang po ito, hindi ito in favor of the prosecution. It can also be favor to the defense. It's not even a question of culpability. It's not even a question of conviction. It is a question whether the people really deserve to know the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So the only way for the people to know that is for the court to also have access and obtain these documents. Important for them to arrive in a fair, again, fair, partial judgment.
2: Yan ang pahayag ni Representative Zia Alonto Adyong sa katatapos lamang na press conference dito sa Senado. So yan ang latest Bombo Genesis mula dito sa Senado. Bombo Analy Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Bombo International News!
0: Sa ating balita sa iba, yung dagat pinangangambahan ngayon na mauwi sa mas malawak na digmaan ng pagkakasawi ng isang umang mga sundalo ng Estados Unidos sa mga pag-atake ng Iran sa Jordan at maging sa may Iraq. Ito hong weekend, kinumpirma ng US military na isa sa kanilang sundalo ang nasawi sa pag-atake ng Iran sa Northern Iraq. Isang araw lamang matapos ang pag-atake ng US military base sa Jordan na kumitil, o ito hong military base ng US doon ho sa may Jordan, na kumitil po ito ng dalawang sundalong Amerikano at nag-iwan pa ng isang service member. Hanggang ngayon ay nawawala. Ayon sa Central Command, isang individual ang napas lang sa isang controlled detonation of unexploded ordnance mula sa pinabagsak na Iranian attack drone. Yan po'y kinasugat ng ikalawang service member ng US. Sa inilabas na update ng US military, kinumpirma nitong natagpuan nila ang isang hindi pa natutukoy na labi matapos ang sinagawang search operation sa lugar ng pag-atake doon ho sa may Jordan. Sa ngayon, naipagpapatuloy pa rin yung examination process para maberipika ang pagkakilala ng naturang labi. Nangyari ito sa ikawalong araw nang tumitindi pa ang pag-atake sa pagitan ho ng US at ng Iran. Sa kabuuan, umabot na sa 17 ang kabuuang bilang ho ng mga nasawi sa panig ng Amerika, habang nasa 50 individual naman ang napatay, habang mahigit sa 200 ang sugatan doon ho sa Iran sa halos 5 buwan na labanan. Kaugnay pa rin po niyan, naglunsad ang Iran Revolutionary Guard Corps ngayon pong araw ng Lunes ng surprise attack sa kalabang US Command Center na nakabase doon sa may Syria, base yan sa ulat ng state media. Binuntiri umano sa sorpresang pag-atake ang Special Operations Command Center sa Al-Tanf region ng Syria. Kanti umano ito sa dumanak na dugo sa mga militar, yung pong mga martir na sundalo ng Iran. Isang kasama dito yung isang syudad na Iran Shahr, ang ito ho'y nasa southeastern portion ng naturang bansa. Nitong linggo, iniulat ng isang news agency sa Iran na isinagawa ang paglilibing sa 3 sundalong napas lang sa pag-atake ng Amerika sa isang barracks diyan sa may Iran Shahr. Nauna naman ng inanunsyo ng Revolutionary Guards noong pong araw ng Biyernes, nitake nila ang Al-Tanf base na kontrol ng Syrian Army noon pong Pebrero matapos mag-withdraw ang mga tropa ng US na kabase roon. Subalit itinanggi ng isang source mula ho sa militar ng Syria na nagkaroon ng mga serye ng pag-atake. Oras natin, magagabombo, meron na lamang ho tayong 17 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Naninindigan ng Philippine National Police na mababa pa rin ang kriminalidad sa bansa kahit na may mga insidente ng magkakasunod na iba't ibang krimen. My live report si Bombo Jovino Gala.
5: Yes, Bombo Genesis, at itinuturing pa rin ng Philippine National Police na patuloy ang pagbaba ng kriminalidad sa bansa. Kasunod nito sa batikos na hindi na ligtas ang Pilipinas dahil sa mga nagaganap na makakasunod na krimen sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Ayon kay Police General Jose Melencio Nartates, ang hepe ng pambansang pulisya, na mula pa nung ipinatupad ang safer cities nung tatlong buwan ang nakakaraan, ay tuluyang nakikita nila na bumababa ang kaso ng mga kriminalidad dahil sa tinigting na pagbabantay ng mga kapulisan at koordinasyon na rin ito sa bawat local government unit. So narito yung ilang naging pahayag dito ni Police General Nartates, ang hepe o hepe ng Philippine National Police.
6: Our commitment to public safety continues to produce encouraging results. Through the Safer Cities Initiative launched under the leadership of DILG Secretary Juanito Victor C. Remulla, focus crimes have declined by more than 20% in just over 3 months. While enforcement of local ordinances has significantly increased, these accomplishments are not merely statistics. They represent safer streets, more secure communities, and the confidence that our presence continues to bring to the public.
5: So yan yung ilang pahayag dito ni Police General Jose Melencio Nartates, ang chief ng Philippine National Police. Kahit ganun pa man anya, ay inanyuhan niya ang kanyang kapulisan na huwag maging magpakampante o magkumpiyansa at ipagpatuloy ang ginagawa nilang paghigpit sa mga lugar na kanilang sakop para maging ligtas ang mga mamamayan laban sa iba't ibang kriminal. Ito pa siguro din ni Narpates na laging nakabantay ang kapulisan para sa kaligtasan ng komunidad. Muli, yung naging pahayag dito ni PNP Chief Jose Melencio Narpates.
6: This gain should never make us complacent. Every crime that occurs is one too many. Every victim deserves justice and every police officer must remain ready to respond with urgency, professionalism, and compassion. Our challenge is not simply to sustain these gains, but to build on them.
7: Ito si Jovino Galang, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio Bombo!
0: Bago sa ating mga provincial report, ilan pang development mga kabombo, hinimok po ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga kabataan Pilipino na maging tagapagtanggol ng katotohanan at maging katuwang sa pagprotekta sa sovereign rights ng Pilipinas dyan sa may West Philippine Sea. Dahil sa kalihim, hindi lamang nakadepende ang kakayahan ng bansa na labanan ng mga panlabas na banta sa lakas ng militar, kundi maging sa kamalayan at pandaigdigang kamalayan kasama na dyan ang paninindigan ng publiko. Kaugnay nito ay hinikayat niya ang mga kabataan na maging kinabukasan ng organisasyon, pambansang ekonomiya at maging future public leaders. Bukod dito, inengganyo rin ng kalihim ang mga kabataan na tumulong na may taas pa ang kamalayan ng publiko sa mga issue sa pambansang seguridad at labanan ng maling impormasyon sa pagitan ng makabuluhang talakayan sa usapin ng West Philippine Sea na nakaangkla sa facts o katotohanan at sa international law. Ginawa ni Secretary Teodoro ang pahayag sa dinaos na Ilocano Dialogue on the West Philippine Sea sa may Batac City, Ilocos Norte, na nakatuon nga sa pagpapalakas ng pangunawa ng publiko sa issue ng West Philippine Sea at kakahalagahan ng national resilience. Kaugnay din po niyan, mga kabombo, isa pong maritime expert din ang nananawagan na ipagprotesta ng Pilipinas ito kong artificial intelligence video na ginawa ng China. May update dyan ang Bombo Radio Vigan.
8: Hinimok ng maritime expert na si Attorney J. Batong Bakal ang publiko na magkaisa sa pagkondena at pagprotesta laban sa AI-generated video na inilathala ng China na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy na anya'y isang mapanlait at hindi katanggap-tanggap na pag-atake sa dignidad ng mga Pilipino. Sa panayam ng Bombo Radio Vigan, sinabi ni Batong Bakal na nakakagalit at lubhang nakakainsulto ang naturang video. Anya, hindi dapat palampasin ang ganitong uri ng pangungutya at pangmamaliit sa mga Pilipino at mahalagang ipakita na ang bansa ay naninindigan laban sa anumang uri ng diskriminasyon at paglalapastangan sa dignidad ng mamamayan. Iginiit pa ni Batong Bakal na ang ginawa ng China ay pagpapakita ng kanilang tunay na pagkatao, sinungaling at mapagpanggap dahil sa pag-dehumanize sa mga Pilipino. Sa kabila nito, hinikayat ni Batong Bakal ang publiko na patuloy na manindigan sa paraang naaayon sa batas. Sinabi rin ito na hindi dapat magpadala sa pananakot o maling impormasyon at bagamat mas maliit ang Pilipinas sa usapin ng teritoryo at lakas militar, hindi ito nangangahulugang mas mababang dignidad, prinsipyo at paninindigan ng mga Pilipino.
9: Dapat i-protesta din natin directly, hindi lang po yung pamahalaan ng may ganitong kapangyarihan, lalo ngayon sa social media, sa pamagitan ng mga comments and reactions, then dapat mag-protesta din ang sambayanang Pilipino na nasa buong mundo. So marami po tayong pwedeng gawin para tapatan itong ganitong klaseng masahol na taktika ng China, pero ipakita natin that we are better than them, no? Hindi natin kailangan bumaba sa ganyang klaseng level.
8: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vigan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mylene Cabanilla. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
0: Sa iba pang mga updates, tinutukan po ng ating mga provincial station, ito hong Greenbacks, posible umunong maging game changer sa nagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May exclusive report naman po dyan ng Bombo Radio Rojas.
10: Posibleng maging pangunahing usapin
2: sa ikatlong linggo na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagbubukas ng tinatawag na green box na umano'y naglalaman ng mahalagang dokumento na maaaring magsilbing karagdagang ebidensya sa mga articles of impeachment. Sa panayam ng Bombora Juro Husky Act Philippines Vice Chairperson Professor Carl Ramota, sinabi nitong mahihalin tulad ang isyong ito sa naging kontrobersyal na second envelope o mystery envelope ano yung impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada taong 2001. Ang hindi pagbubukas noon sa naturang ebidensya ang naging isa sa mga naging mitsa ng malawakang kilos protesta na humantong sa IDSA DOSA. Ayon kay Ramota, mahalagang maging maingat at mapanuri ang mga senator judges sa kanilang magiging desisyon kung papayagan na bang mabuksan ng green box dahil maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa direksyon ng paglilitis. Sinabi rin niya na kung mapapatunayan may kaugnayan ang laman ito sa mga aligasyong nakasal sa Articles of Impeachment, maaari itong magsilbing dagdag na ebidensya upang higit pang magpatibay ang kaso laban sa Vice Presidente. Binigyan din ni Ramota na tungkulin ng impeachment court na timbangin ang legalidad, kaugnayan at kahalagahan ng anumang ebidensyang iharap upang matiyak na magiging patas at naayon sa konstitusyon ang buong proseso ng paglilitis.
10: Yung mainit na debate hinggil dun sa panukala ng prosecution na ipasabina yung green BIR box. No? Kung matatandaan natin, ito yung box na naglalaman ng mga statement of assets and liabilities, mga bank records, at iba pang di umanay business interest ng mag-asawang Duterte Carpio. Una itong naipresenta sa House Committee on Justice nung panahon na dinidinig nila yung Articles of Impeachment, at ito'y pinadala sa Senado. No?
2: Mula rito, simpila ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Dali. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
11: Bombo Sports News!
0: Sa ating sports news, maki-update ho tayo dahil kahapon po ay nagkaroon pumuli ng isang laban ang ating pong pambatuhang undefeated Pinoy boxer na si Charlie Suarez. Nagpapasalamat po siya sa mga kababayan po nating sumuporta sa kanyang laban matapos ang kanyang panalo laban sa American boxer na si Manuel Avila. May-update po dyan ng Star FM Baguio.
12: Nagpasalamat ang undefeated Pinoy boxer na si Charlie Suarez sa suporta na ibinigay ng kanyang mga kababayan sa kanyang katatapos na impresibong laban kontra sa American boxer na si Manuel Avila na ginanap sa San Bernardino, California, USA. Dinomina ng Pinoy boxer ang laban kung saan ay sa natitirang 1 minuto at 26 na segundo ng round 1 ay nakapagpakawala ito ng solid right punch sa panga ng kalaban at nasundan pa ito ng solid body punch at nakalusot muli ang kanyang solid right punch sa natitirang 49 seconds na siyang dahilan na mapaupo si Avila at tuluyan ang binilangan ng referee at pahintuin ang naturang laban. Nasunggit ni Suarez ang WBO International Super Featherweight title. Sa naging pahayag ng 37-year-old undefeated Pinoy boxer na si Suarez, lubos ang kanyang kagalakan sa mga patuloy na naniniwala at sumusuporta sa kanyang bawat laban.
13: Sa pumapagpalang gabi o araw dyan sa Pilipinas, una nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sa patuloy na suporta nyo sa akin, sa prayers nyo sa akin, sa lahat ng mga followers and supporters, family and friends ko dyan sa Philippine Army, kay Gobernador Chavichingson, sa team ko na nandyan lagi para sa akin. At thank you, nakuha po natin yung victory by the grace of God na in the first round, and marami pong salamat sa inyo. We are waiting sa World Championship title fight against Manuel Navarrete, Lord willing. Marami pong salamat and God bless us all.
12: Ang naturang laban ay nagsilbing tune-up game ni Suarez para sa kanyang magiging rematch kay three-time division world champion at Mexican boxer na si Manuel Navarrete sa September ng kasalukuyang taon. Mula rito sa lungsod ng Baguio, ito si Star DJ Nash and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
0: Karagdagan pa rin sa ating sports news, patuloy po ang matinding pagdiriwang ng Spain matapos masungkit ang nitong kanilang national team, ang La Roja. Itong kanilang ikalawang FIFA World Cup title sa pamamagitan po ng 1-0 na panalo kontra sa Argentina kanina madaling araw. Sa Madrid, Barcelona at iba pang lungsod, libo-libohong tagahangang nagtipon-tipon sa mga plaza at pangunahing lansangan upang ibagdiwang ang makasaysayang tagumpay. Nagpayag din ng pagbati ang punong ministro na si Pedro Sanchez at pinuri ang pambansang gobunahan bilang simbolo ng pagkakaisa ng naturang bansa. Nakatakdang isang gawa sa mga susunod na araw nga itong Victory Parade at iyong mga opisyal na parangal para sa mga bagong World Cup champions. Sa panayam naman ng Bombo Radyo o ng Star FM Bacolod kay Michael Corrales, siya pong nagsisilbing Bombo International News Correspondent ho natin na nakabase doon sa Spain, ibinahagi ho niya na namamangha silang masaksihan ang labis na suporta at selebrasyon ng mga Espanyol sa pagkapanalo ng kanilang football team sa FIFA World Cup kung saan bawat kalsada ay maingay daw na nagsasaya. Inasahang may kinabang din po ang ekonomiya ng Spain mula sa kanilang tagumpay sa football. At naniniwala ang mga eksperto na masisigla pang turismo, mga hotel, restaurant at retail at iba pang negosyo dahil yan sa mas mataas na interest ng mga dayuhang bumibisita sa naturang bansa kasunod yan ng panalo ng national team.
14: Talagang naghiyawan, nagsigawan, nagwawala sa tuwa yung mga Spaniards fans ng football. Kaya nakakatuwa pong makita na dito sa Europe, ganito pala talaga katindi ang football para siyang isang napakalaking parte ng kanilang kultura. Talaga.
0: Bagay po yan ng pahayag mga hambon ni Ginong Michael Corrales, direkta mula doon sa may bahagi ng Spain.
11: Bombo Business News.
0: Sa ating business report, dinamin po ng Department of Labor and Employment sa pamagitan ni Secretary Francis Tolentino na gumugulong na ang mga proseso para sa wage increase sa iba't ibang rehiyon sa buong Pilipinas. Linaw ng kalihim na bawat rehiyon ay may kanya-kanyang anniversary date para sa wage order kaya hindi maaring magpatupad ng dalawang dagdag sahod sa loob ng isang taon. Sa Metro Manila, ipapatupad po ang 85 piso o 85 pesos na wage hike sa dalawang hati. Kapag kaganap na naipatupad, tataas ang minimum wage ng non-agricultural worker ng hanggang sa 695 pesos papunta ho ng 780 pesos kada araw. Habang yaong mga agricultural at small retail service workers naman, tataas din. Ayon sa Department of Labor, inaasahang maglalabas ng rekomendasyon ang mga regional wage boards sa Setyembre at Oktobre ng taong kasalukuyan matapos ang kanilang mga serye ng konsultasyon. Dagdag pa ni Secretary Tolentino, halos 94 to 95% ng mga kumpanya sa National Capital Region ang agad pong sumusunod sa wage order. Ngunit pinalalahanan niya na mayroon pong kaukulang multa at pagkakulong kapag hindi po susunod naman ito. Ang hakbang na ito ay tugon na rin sa mataas na inflation na umabot sa tatlong taong pinakamataas. Yan po'y nangyari noong Abril ng taong kasalukuyan. Dulot yun ng energy crisis at layong maibsan ang pasanin ng mga manggagawa sa gitna ng tumataas na presyo ng maraming bilihin. Luzon, Visayas at Mindanao, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide, mga kabombo. At pagkatapos ng Bombo Network News, pwedeng-pwede po ninyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station. Lahat ng provincial station ng Bombo Radio at ng Star FM, meron po silang sariling social media pages na pwede po ninyong subaybayan sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, even sa X, and of course sa ating pong Bombo mobile app. Sa mga kababayan po natin dyan sa may Davao region sa Mindanao area, nariyan hong Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Dyan po sa siyudad ng Cagayan de Oro, nariyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para sa mga Butuano na nakabase dyan sa Mindanao, nariyan po, pwede po nyo subaybayan ang Bombo Radio Butuan. Sa Sarangani province, nariyan ang Bombo Radio General Santos. At para sa mga Ilonggo na nakabase dyan sa Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Sa iba pang panig ng ating Mindanao region, sa Bukidnon province, at Makalabing probinsya, nariyan pong Bombo Radio Malay-Balay. And of course, ang ating news, music and entertainment stations dyan, ang Star FM Zamboanga, ang Star FM Dipolog, at ang Star FM Cotabato. Mga kabumbo, sabay-sabay muli tayong manalangin. Narito po ang Horacio Emperata for deliverance from calamities.
15: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
0: Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
16: Like mo! Share mo!
17: Basta Radio! Bombo!
18: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines.
19: Bombo Radio Philippines.
18: Your trusted source of news and information.
17: Basta Radio Bombo!
18: Star FM.
20: The best music station across the nation.
21: Kwelang-kwela ng mga DJs.
20: Ang galing sa information.
18: Fully digitalized. It's all for you.
22: Star FM across the nation.
16: Star FM number 102.7.
18: Basta Star.
23: Dito sa Rodriguez Rizal, walang patayan ang radyo namin sa 102.7 Star FM. The best ang mga music at tugtugan. Solid din ang mga star DJs. Kaya number 1 ang 102.7 Star FM.
24: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
25: Star FM.
26: Star FM.
25: Star FM.
18: Star FM. It's all for you.
27: Star FM.
28: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
29: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
28: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
30: Sa palengke, may swerte.
31: May swerte? Sa palengke?
30: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
32: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
30: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
32: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
33: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
18: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
22: The Philippines number one Star FM.
34: Whether you're trying to get a nap or getting ready for work,
35: it's all for you.
34: It's all for you in the afternoon. We'll

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
4: Mmm! Holiday!
3: Almusalin ng nam.
4: Good morning!
3: Pagtanghalian.
4: Uy, may birthday ba?
3: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
4: Wow! Mm. Palo Japan!

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: It's all for you. 102.7.

0: bank accounts, account numbers, anong branch yan, no? Kung saan ginamit ng Vice Presidente at kanyang asawa.
1: Mga kabombo, mga ka-Star Nation, yan ang bahagi po ng press conference ng panig ng prosekusyon. At kognay ho niyan, atin pang alamin yung mga napag-usapan kanina, no? Initial bago pumasok yung press conference naman doon sa panig ng impeachment court. So to sum up yung kabuuan ng naging takbo ng iba pang mga kaganapan, ay ating kunin ang linya ni Bombo Ann Ali Soberano mula dyan sa panig ng prosecution. Bombo Ann, please come in. Okay, check natin muna yung linya ni Bombo Ann Ali para sa malinaw na kabuuan ng kanyang pag-uulat. Direkta mula ho dyan sa impeachment court at yung pagtutok sa panig ng prosekusyon sapagkat importante marinig ho natin yung iba pang mga aasahan sa mga susunod na araw, lalo na bukas ay si Director Matibag ang kanila hong isasalang na testigo, mga kabombo at mga ka-Star Nation. So, check natin muli ang linya, Bombo Ann Ali Soberano. Please come back.
2: Yes, Bombo Dennis, maaring maharap sa contempt ang sinumang tatangging sumunod sa subpoena na inilabas ng Senado bilang impeachment court. Ito ang binigyang diin ni House Prosecution Legal Spokesperson at Private Prosecutor Benjamin J. Tolosa. Sinabi ni Tolosa na ang subpoena isang legal na utos at hindi simpleng kahilingan na maaaring baliwalain ng mga ahensya ng gobyerno, bangko at iba pang may mga hawak ng mga record. Anya, may kapangyarihan ang impeachment court na ipatupad ang mga subpoena at obligahin ang mga kinakuulang isumite ang mga hinihinging ebidensya. Pakinggan natin si Attorney J. Tolosa.
3: Sir, good morning. Ann Soberano po of Bombo Radio. Sir, kung mapagbigyan po no ang inyong kahilingan na isubpina po itong bank records, can the Vice President still challenge the subpoenas if they are issued? Attorney Tolosa.
0: Well, this is a compulsory process no that will be issued by the impeachment court. And together with such a subpoena power, the impeachment court has also the authority and the power to enforce them. Whoever fails, no, or refuses to comply with the subpoena, well, they will have to face the consequences that come with it. No, merong contempt power ang impeachment court para pilitin ho yan. Now, kung ano mang iba pang legal remedies that she would want to try to avail of, nasa kanya ho yan. But ang importante dito, kapag inisyo ang impeachment court, kailangan ho yung sundan. No? Kahit, tulad ho ng kahit sinong tao, no? Hindi ho malagay yung personalidad, mahalaga yung proseso at ang batas. At sinasabi niyan, kailangan sundan kapag na-issuehan ho ng subpoena.
3: Sir, could this rule, could the ruling be appealed or reconsidered?
0: They could ask for reconsideration of the impeachment court, no? And then that's also a matter that will be resolved by the same impeachment court. But to clarify, no, itong mga dokumento na to, they are not in the possession of the Vice President. They are in the possession of the AMLAC, of the banks, and the BIR. So, kapag ho ito ay granted, itong request for subpoena, ang susunod ho nito, hindi ang Vice Presidente. Ito hong mga institutions na ito ang magsusumite ng mga dokumento na to.
2: Iginiit naman ni House Prosecutor at Tagbayan Party List Representative Jel Jok no, na hindi maituturing na fishing expedition ang kahilingan ng prosecution na mabuksan ang ilang bank records kaugnay ng impeachment case laban kay BP Sara. Sa oral arguments kanina, ipinaliwanag ni Jok no, na malinaw na nakasaad sa articles of impeachment ang mga pangunahing alegasyon laban sa Vice President. Kabilang dito ang umano'y pag-iipon ang hindi maipaliwanag na yaman, labis na hindi umano naaayon sa kanilang legal na kita habang nanunod lungkulan bilang opisyal ng pamahalaan. Gayon din ang umano'y hindi ganap at makatotohan ang pagdeklara ng kanyang mga ari-arian. Pakinggan natin si Representative Chel Jokno.
4: To the issue of fishing expedition. Yung pong fishing expedition po ay halimbawa may subpoena na baka sakali meron tayong makita. Yun po ang ibig sabihin ng fishing expedition. When the party requesting information does not know what might be produced and just as an off chance tries to use that instrument in order to gain evidence that may be used against the other party. Dito po, malaki ang pagkaiba ng sitwasyon. Maalala po ninyo, during the hearings before the Committee on Justice, the Executive Director of the Anti-Money Laundering Council testified and produced documents showing that from 2007 up to the present, 6.7 billion pesos ang dumaan po sa account ni Vice President Sara Duterte.
2: Sa kabilang dako, iginiit din ni Joknon sa Senate Impeachment Court na natugunan ng prosecution ang mga legal na requirement upang makakuha ng subpoena para sa mga bank records, stock records at mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council ni Vice President Sara Duterte. Ayon pa kay Joknon, mahalaga na ang mga naturang records sa pagtalakay ng Article 2 ng impeachment complaint na may kinalaman sa umanay unexplained wealth. Sinabi rin niya na ang alinsunod sa Rule 21 ng Rules of Civil Procedure, malinaw na tinukoy ng prosecution ang mga dokumentong hinihingi at naipaliwanag ang kaugnayan ng mga kaso. Muli si Representative Shell Jokno.
4: In our case, we respectfully submit, Your Honors, that we have met both the standards of relevance and materiality. The BIR records, the bank records, and the records of the Anti-Money Laundering Council are relevant to the facts in issue pertaining to the charges of unexplained wealth. Hindi po natin malalaman kung talagang merong unexplained wealth ang Vice President kung hindi natin mabubuksan yung kanyang mga bank records, kung hindi rin natin makikita at mailalatag ang Anti-Money Laundering at BIR records po nila. And insofar as definiteness is concerned, we have specified the particular documents that we are requesting, and we have included as well an explanation of why those are important. Kaya sa aming pananaw po ay we have satisfied the requirements for a subpoena do sa STECO.
2: Mantala, Bombo Dennis, ikinalugod ng House Prosecution Panel ang naging pagpabor ng Senate Impeachment Court sa kahilingan ng House Prosecution na maglabas ng subpoena para sa bank records ng mga dokumento ng Anti-Money Laundering Council, Bureau of Internal Revenue ni Vice President Sara Duterte kaugnay nga ng Article 2 ng impeachment complaint na tumatalakay sa umano'y unexplained wealth. Pakinggan natin si Attorney Benjamin Tolosa.
5: Impeachment court through the presiding officer granted our twin motions for issuance of subpoena. For the submission of the BIR documents, AMLAC records, and bank records of the Vice President and her husband and her financial interest. So the presiding officer ruled that we were able to our compliance with the test of relevance and definiteness with respect to our request for subpoena. And
2: Yan si Attorney Benjamin Tolosa live mula dito sa Senado. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Samantala, sa ibang balita pero mahalagang issue pa rin mga kabombo, matapos yung racist video ng Chinese media ay magpupulong itong Department of Foreign Affairs at Foreign Ministry ng China dyan sa ASEAN o Association of Southeast Asian Nations Summit. Alamin natin ang iba pang kaganapan, tinutukan ni Bombo Isa Cotoner.
6: Yes, Bobo Dennis, inaasahang magpupulong nga ngayong linggo sina Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi sa sidelines ng ASEAN Foreign Ministers Meeting na ginaganap sa Maynila mula ngayong araw yan hanggang Hulyo 24. Ayon kay ASEAN 2026 sa Philippine spokesperson Dominic Xavier Imperial, mahalaga naturang pagpupulong dahil tatalakayin dito aong daya ng Pilipinas at China. Gayun din ang mga isyong nakakaapekto sa region at sa buong ASEAN, kabilang ang mga pandaigdigang hamon. Gayunman, tumanggi si Imperial na kumpirmahin kung kabilang ba sa pag-uusapan na naging diplomatic protest ng Pilipinas laban sa China Daily matapos maglabas ito ng video at editorial cartoon na naglalarawan sa mga Pilipino sa paraang itinturing ng kagawaran na racist at mapanlait. Nauna nang inihain ng Department of Foreign Affairs ang formal na protesta at hiniling ang sagarang pagtanggal sa naturang mga materials. Iginiit naman ng China na ang controversial na video ay gawa ng kanilang kanilang pamahalaan habang nananatili ang posisyon nitong hindi kinikilala ang 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Kung ganyan, pakinggan natin ang nagsisilbing spokesperson ng ASEAN 2026 sa Philippines, Dominic Xavier Imperial.
7: F and also DEAS. And I have knowledge that the secretary will have a meeting with the foreign minister of China. But as regards their discussions, of course, I don't want to preempt what they will discuss. But we believe that this engagement is very important because not only will it not only will it cover the bilateral relations between the Philippines and China, but it will also have something to do with the impact of what's happening globally to the region, to ASEAN. So we're looking forward to that.
6: Samantala, sinabi rin ni Imperial na magpapatuloy nga sa ASEAN meetings ang talakayan tungkol sa Code of Conduct sa West Philippine Sea na layong magkaroon ng mga tuntunin upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa pinagagawang karagatan. Sa hiwalay namang kulong, binigyan din ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang kahalagahan ng konkretong pagpapatupad ng mga programa para sa karapatang pantao sa Southeast Asia. Kinilala ni Lazaro ang mga naging pagsisikap ng ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights sa pagsusulong at pagpapalakas ng karapatang pantao sa rehiyon, kabilang ang pagtataguyod sa karapatan ng bawat mamamayan na mamuhay sa isang ligtas, mapayapa at maunlad na komunidad. Idinagdag ni Lazaro na ang patuloy na pagtutulungan ng mga miyembro ng bansang ASEAN ay mahalaga upang higit pang mapalakas at ang proteksyon at pagsusulong ng karapatang pantao sa buong rehiyon. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang tinig ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
8: For the recognized ICHAR's efforts to strengthen cross-sectoral and cross-pillar collaboration through its engagement with ASEAN sectoral bodies, stakeholders, and external partners in the pursuit of this mandate. This year marks the first year of the implementation of the ICHAR 5-year work plan for 2026 to 2030. I hope that within this period, ICHAR will be able to further enhance its approach to both recurring and emerging issues as well as consistently build upon its fundamental work to ensure advancement of our region's human rights agenda in a sustainable and inclusive manner.
6: Para sa ASEAN update ng Bombo Radyo at Star FM, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
9: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
1: Mga kabombo, mga ka-Star Nation, para ho sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, ang trading ay batay doon sa pagsasara ng kalakalan kanina. At magre-resume naman ho bukas sa araw ng Martes, alas 9 ng umaga. Naitala kanina ang halaga ng isang US dollar katumbas ng 61 pesos and 69 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos and 86 centavos. Singaporean dollar, 47 pesos and 70 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 16 pesos and 40 centavos, habang ang euro ay 70 pesos and 40 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan, lalo na ho dyan sa mga lalawigan, masusubaybayan pa rin ang ating mga palatuntunan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at paging sa Facebook Live. Sa lalawigan ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Habang sa City of Pines, Bombo Radio at Star FM Baguio. Diyan sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At dito sa Mega Manila, 102.7 Star FM Manila. Habang sa iba pang bahagi ng ating bansa, diyan naman sa Cagayan Valley Region, partikular sa probinsya ng Cagayan, nariyan ang Bombo Radio Tugigaraw. Doon sa Ilocos Norte, masusubaybayan ang Bombo Radio Lawag. Sa Ilocos Sur, Bombo Radio Vigan. At sa lalawigan ng La Union, Bombo Radio La Union. Sa lalawigan ng Camarines Sur at mga karatig na probinsya, Bombo Radio Naga. At mga kabombo, narito ang Oratio Imperata for Deliverance from Calamities.
10: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
1: Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening Edition. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
11: Star FM.
12: Star
13: Star FM,
14: the best music station across the nation.
15: Kwelang-kwela ng mga DJs.
14: Ang galing sa information.
13: Fully digitalized. It's all for you.
11: Star FM across the nation.
16: Sa palengke, may swerte.
17: May swerte? Sa palengke?
16: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
18: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
16: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
18: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
19: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
20: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
21: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
20: Bet88, your ultimate playground.
22: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.

Inip na inip ka na ba sa buhay mo? Ayo parang hindi mo na alam ano pa bang pwedeng gawin. O kaya naman dahil natapos mo na nga yung mga gagawin.

0: gawin mo, wala na, nabuboard ka na. Oh, parang nainip ka lang dahil paulit-ulit na lang yung nangyayari sa'yo. Bago ang lahat, Girls Radio Nation, ayan po ang awiting na Yano mula po sa SM. And also, kasama na muli ang yung sweetie girl, Ivana Zarna, and happy Monday. Ito yung Monday na ang dami agad nangyari. Mga bagay-bagay. Parang hindi, Monday na pala. O grabe yung Monday, no? Wala lang. Pero okay lang yan because another day is another blessing. Totoo naman. Well, Girls Radio Nation, kung ikaw yung tao mabilis mainip or sadyang naiinip ka lang sa buhay, ang pinaka mabilis na pwede mong gawin ay yung tinatawag na disruption. Ito yung pagpapalit ng ginagawa mo o kaya naman yung lugar kung nasaan ka. Oh, kaya nga mayroong mga naboboard tapos naglalakad-lakad, nagmo-mall, gumagastos. Kaya napapagastos eh kasi baka minsan naboboard ka lang. Kaya ka na-fall kasi boboard ka lang. Kaya ka nai-in love kahit hindi mo pa naman gusto magkagusto eh, dahil naboboard ka na sa buhay mo eh, gusto mo na magka-love life. O ayan tuloy. Binigyan ka tuloy ng love life pero sa huli, anong nangyari? Mapapakanta ka ng anong nangyari sa ating dalawa. Pasensya na, bored eh. O kaya, eto, pag-iwas sa paulit-ulit ng mga routine. Well, of course, yung buhay natin, lalo na kapag working ka na, araw-araw, parang same routine. Kaya kailangan talaga ikaw na lang mag-a-adjust. So, ang pwede mong gawin, kasi radiation, day off mo, wala kang magawa, maglinis ka. Yes, maglinis o mag-ayos, subukan mo yung tinatawag na closet cleanse. Kung may cleansing sa utak, mayroon din cleansing sa aparador mo. Kung saan naayusin mo yung mga gamit, itatabi mo yung mga damit na hindi mo na ginagamit, ibibenta mo, kaya ipapamigay mo, ikaw na bahala. Maglinis ka ng kwarto mo, ng bahay ninyo, para matuwa naman sa'yo yung nanay mo. Ako dyan, pwede ka rin ha, ito ginagawa mostly ng tao, nanonood sila talaga. Kaya ang daming views ng mga Chinese. Mga Chinese short drama. Ang daming views, kaya mga K-drama, kung ano-ano pa. Kasi nga yung mga tao, syempre pampalipas oras din lang yung panonood. Na-stuck ka sa traffic, nakakainip, diba? Nood-nood ka lang dyan. O kaya ng movie. Pero kung gusto mo nang maging ano, kung feeling mo, unproductive ka at gusto mo maging productive, magbasa ka kasi relation, pilitin mo kasi maganda rin siyang way, no, para ma-feel mo na alam mo yun, yung araw mo is worth it. Wow. Oo, totoo yan. Kapag feeling mo hindi ka na matalino, magbasa ka. Babalik sa'yo yung mga realization mo na, ala, ito pala, diba? Nakaka-empower at the same time. Tsaka hindi siya, iba kasi kapag lagi na lang nag-i-scroll versus sa nagbabasa ka talaga. Kaya kahit mahirap, sige, pilitin. Pilitin ang sarili. Eto naman, halimbawa, nalulungkot ka rin. Kasi nga, naboboard ka yun, nalulungkot ka na. Pwede mong gawin, mag-isip ka ng mga happy memories mo. Yung mga masasayang alaala, yung natatawa ka, yung mga moment na basta ang saya-saya mo. Kasi syempre, kapag binabalikan mo yon, bumabalik din yung feeling na meron ka, napapatawa ka bigla, di ba? Medyo delay lang. Kunwari, 5 years ago na yun nangyari, tapos ngayon ka lang natawa ulit. Okay lang yun. Kahit medyo delay ha, okay lang. Okay lang yon. Ano ka ba? Nakakatulong talaga yan. Of course, ayon din na sa mga psychologists, pwede ka mag-isip ng mga alaalang masasaya. Oo, oh, kapag nabored ka o kaya nalulungkot ka, pampabago rin ng iniisip. Kasi nai-stress ka dahil nag-overthink ka kasi may nangyayaring hindi maganda sa buhay mo. Kaya ganun. Diba? Sige na. O, sige na. Ano ka na? Kumalma ka na dyan, girl. Dahil oras na natin, 38 star minutes. Makalipas po ang 7 ng gabi. 7:38 in the evening at the Philippine Standard Time. Kasama mo pa rin. Ay, sweetie girl, Yvonne Adarna. Napatingin ako sa cellphone ko, akala ko may nagbigay ng ano. Akala ko may nagbigay ng ayuda. Diyan ka na muna at magbabalik-tugtugin tayo dito lamang yan. So 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star FM.
1: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia. Masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
4: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
3: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
4: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
3: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.

0: Nakailang E. Si Rihanna. Naku, pag nahulaan mo, meron kang 1,000,000. Natawanan. Gano? Umbrella. Mula po kayong kay Rihanna. Kasama si Jay-Z. Oras natin kasi Radio Nation 30 Star Minutes. Makalipas po ang alas 8 ng gabi. 8:30 in the evening at the Philippine Standard Time. At oras na para malaman mo at yung mga proofs of purchase sa ating suwerte sa Palengke 2026. Kanina nga ang umaga, nagka-claim na ang ating mga week 2 winners. Kasama na rin ang ating radio winner. I mean, kanina naman mga hapon yun. Siyempre, naka-live tayo sa impeachment kaya hindi mo na alam. Pero, congratulations sa mga nagbabalak, sumali ha. Paano kaya? Eto, ang mga babanggitin ko, gagamitin mo para maging entry. So, ilalagay mo to sa loob ng sobre. So, una dyan, consideration, ang mula po sa Omega Painkiller, tuloy-tuloy ang galaw with Omega. Ang kailangan mo lamang ay isang takip o kaya cup. So, takip yon in Tagalog. Isang cup or level in any size ng Omega Painkiller. O yan ha, isa lang. Equals to one entry na. Bukod dyan, meron naman tayo para sa mga gusto ng masarsa, gusto ng mga malinamnam, savory ang atake. Sarsaya oyster sauce para sa kumakabit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa sarsaya oyster sauce. Bang, haba-haba. At kasi tradition, dalawang empty sachet ng Sarsaya Oyster Sauce na nasa 30 grams. Again, dalawang kasi tradition, dalawang piraso po ng empty sachet, okay, ng Sarsaya Oyster Sauce. Pa dyan, syempre tuloy-tuloy ang kainan. Meron pa tayo Holiday Sun Pride, All Day Holiday Beefy Meaty Linam-Nam. Dalawang paper labels po ng Holiday Corn Beef. O kaya naman, dalawang paper labels ng Holiday Beef Loaf. Okay, yung isa corn beef, yung isa beef loaf. Pero kung parehas ka na meron yan, pwede naman combination. Halimbawa, isang corn beef, isang beef loaf, or any. Basta isang combination po niyan. In any size. Bukod dyan, meron pa tayo para naman after mo kumain, syempre kailangan mo maghugas ng kamay. Kaya gumamit ka na ng Bioderm Germicidal Soap. Bida handa ka sa Bioderm. So sa Bioderm Gastration, isang empty box po o kaya sachet in any size and variant. Isang empty box or sachet is equal to one entry. At dahil dyan, consideration, mag-ipon ka lamang po ng alinman sa nabanggit ko para makasali. Abangan mo rin ng ilan pa sa mga proofs of purchase na amin po ina-announce araw-araw to get more chances of winning. Siyempre naman, damihan mo yung mga entries mo kasi the more entries you send, the more chances of winning. Ganun yun. Again, ito po ang suwerte sa Palengke 2026. Balde-balde pa premyo na may cashback kung saan 9 million total prizes po ang ating pinamimigay nationwide. Sorry Nation ha, hulog mo yan. Pwede mo ihulog dito sa station, sa Strata 2000. O kaya naman sa mga drop boxes o kaya naman sa Palengke. At isabay na rin natin no, sa thank you. Ay hindi, drop box, okay. Dropbox Gastradition, pwede may hulog ha, sa Criselda Store. Matatagpuan po yan sa Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila. Isa pa, pwede pa sa mga taga Santa Cruz. Dyan sa may Lily Mart. Lily Mart by Nailisa. Atake. 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila. Kung ikaw rin, ito pa, isang Santa Cruz. Pwede mo ihulog ha sa Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall. 1032P Guevara Street, Santa Cruz, Manila. Ang galing, diba, Kasir Nation? Diyan po may mga drop boxes. Kung ikaw naman ay mga taga dyan din sa Santa Cruz, Manila. Kung taga Pasay ka naman, pwede ka maghulog sa ground floor ng Empire Cent- Center Mall at sa corner Loring Street, Pasay City, sa may 2B23 Paris Mini Mart. Bukod dyan, meron din sa Christie Store, dyan po sa Caloocan, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City. Ayan na, dami yan. Kung ikaw po ay malalapit sa mga lugar na yan, malapit, dyan ka maghulog para madali. Para solve na. So, after maghulog, kumain ka sa labas. 36 star minutes po, makalimas alas 8 ng gabi. 8:36 in the evening at the Philippine Standard Time. Kasama pa rin ay Sweetie Sweetie Girl, Ivana Zarna. Ito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM. And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Basta radyo sa FM?
9: Ayos na!
10: Star!

A Weeding Thunder mula po sa Boys Like Girls. Oras natin, 2 star minutes. Bago po mag 9 in the evening, 8:58 ng gabi ang ating Philippine Standard Time. Yahoo! Sir Nation, susunod na mga nagbabaga macharon. It's all for you in the evening. At ang Holy Rosary, 9 o'clock. Sir Nation, thank you so much. And abangan mo rin na ating live, ng ating Facebook Live mamaya. And also ang ating katanungan. Kaya naman, para mas maging masaya ang iyong Monday. Ito ang awitin para sa mga taong in love, hindi mapakali. O kaya naman yung palagi mo siyang iniisip, mapaaraw man o gabi. Here's a song mula kay Regine Velasquez. Araw, gabi.

0: Car FM.
1: You're with Yvonne Adarna.
2: Oras natin sa mga punang Pilipinas of 20 star minutes bago po mag-11 at 10:40 ng gabi ang ating Philippine Standard Time. Bago ang lahat, magandang gabi sa lahat ng mga bumabiyahe ngayon. Ikaw ba, para ka rin si John Denver na living on a jet plane ang atake? O ikaw, yung tipo ng tao, nasa season ka ng buhay ngayon o yung mood mo is parang gusto mo nang umalis ng bansa? Gusto mo na umalis ng Pilipinas at huwag nang bumalik? Monday na Monday, yan yung nasa utak mo. Yan yung fantasy mo. Umalis ng bansa. Ay nako, bago ang lahat. Tayo po ay naka-live ha sa Facebook page natin. 102.7 Star FM Manila sa mga mahilig mag-comment. Sa mga mahilig magbigay ng opinion, ng reaction o kung ano man. You are welcome. Bukas na po. Bukas na ang bintana ng comment section. Bukas na ang pinto. Kaya isagot mo na ha ang iyong mga pinagpapasalamat. Yes! Dahil magiging thankful muna tayo ngayong Monday, we have to start our day right. Wow. Diba? Maging ano muna tayo? Thankful. Grateful! Hashtag mabait tayo ngayon dahil mapagpasalamat tayo. Kamusta ka ba, Kasradation? Kapag may nagtanong sa'yo kung ano yung may pinagpapasalamat mo, ano kaya ang masasabi mo? Dahil ating tanong for tonight, ano yung mga ipinagpapasalamat mo sa buhay mo ngayon? Oy! Kailan ka ba huling naging thankful? Yung tipong pag nagpe-pray ka, instead na reklamo, instead na parang, Lord, Monday na naman, traffic na naman, makikita ko na naman yung boss ko, eto na naman, kulang na yung pera ko. Lord, Monday na naman, maaga na naman papasok, bla bla bla. Pagod na naman, di ba? Instead na ganun, kailan ka huling naging mapagpasalamat? Kailan ka huling naging thankful na, thank you Lord, kahit bitin, kahit onti na lang yung pera ko, may pamasahe pa rin ako. Thank you Lord na nakasurvive pa rin ako bago magsahod, diba? Thank you Lord! Maganda ang panahon. Naulan man, pero hindi ako nabasa. Kung ano-ano pang mga bagay. Kaya kung ikaw, nagpapasalamat ka sa mga oras na ito, pwede ka na mag-comment. Pwede yarn. At na ang sagot. Ang mga unang sagot. Good Eve! Hello! Sabi niya, ang bagay na pinagpapasalamat ko ay kahit papaano, nakaka-survive pa din ako sa buhay. Kahit mahirap ang buhay sa tulong ng Panginoon. At hindi pa din nawawala ang pag-asa na balang araw matutupad ang lahat ng mga pangarap ko sa buhay. Diba? At least hindi nawawala yung pag-asa mo. Yun yung pinakamaganda dun. Stay healthy, stay safe. Antaray, parang pandemic. Ganun yung mga sinasabi nung pandemic. Stay healthy, stay alive. Still breathing naman, diba? Sabi ni ate ko, keep breathing. Sabi ni Kuya, yung ligtas akong nakaka-uwi ng bahay. Totoo! Na naglalakad after ng trabaho. Diba? Kasi naman, parang minsan ka lang parang buong oras ka kasi nakaupo. Gusto mong maglakad pa uwi. Ako rin, yan din yung ano ko ngayon. Thank you Lord, nakaka-uwi ng safe. Straight to the point! Sabi ni Kuya, na may username na apostrophe, papasalamat ako una sa Panginoon sa araw-araw na biyaya at sa mga problema na may solusyon at sa healthy na pangangatawan ko at sa mga kamag-anak ko maayos ang mga kalagayan at sa lahat-lahat na biyaya at sa bawat oras na gabay. Magulo man dito sa Middle East, okay naman kaming mga OFW. At pasalamat din ako sa DJ na nagbabasa ng comment. Thank you rin. You're welcome. Feeling ko, kaya mo pinagpasalamat yung mga kamag-anak mong healthy is para hindi sila umutang. Kasi kapag hindi sila okay, mamaya ikaw na naman yung guguluhin. Thanks God! Importante, di bale? Ano? Importante, di bale po, isa po akong mahirap. Pero mayaman naman po ako sa kalusugan at pananampalataya sa Diyos. Oh! Diba? Alam mo yung mga bagay na hindi katumbas ng pera, mga blessing din talaga yan. Hi! Ganang gabi, DJ! Taray na comment, mga haba-haba na. Siguro yung nabuo ako bilang ako sa ngayon at nakita ko ang liwanag ng buhay na aking nakikita sa tunay na liwanag at yung nakilala nung panahong nasa gitna ako ng kalungkutan. Kasi nga, lumuwas ako dyan sa Maynila. Kasi may malaking kadahilanan. At naging inspirasyon ko ang makinig sa inyo araw-araw. Mas gusto ko pa nga mag-radio kaysa manood. At ang nakakatawa pa, yung naka-4 ata ako ng headset. Oh. Kasi hindi siya ganun katiba yung mga nabibili ko. Pero hindi ako nag-give up para hindi ko siya ipagpatuloy ang mission ko dyan. Kayo lang ang daging dahilan. Manasa na nga ako. Naging dahilan, naging sandalan ko. Kaya gabi-gabi din ako nakasubaybay sa station nyo. Isa kayo sa pinapasalamatan ko. Salamat! At lalo yung nagbigay sa akin ng panahon at oras para makapunta ako dyan at nagbigay ng work sa akin. Yun lang po, share lang. Thank you and good night. Salamat! Very, very flattering. Ay! TYSM, nagpapasalamat ako sa lahat ng biyaya sa akin at salamat sa Panginoon dahil kahit mahirap, nalalampasan ko ang bawat pagsubok. Hello sa favorite kong Star Yvonne. Ingat ka sa pagbiyahe mamaya. Salamat po. Hi, hindi sana lang maging mabuhay at happy Monday. Yun yung naintindihan ko sa sinabi mo. Happy Monday! Para sa akin, yung salamat kasi buhay pa ako at salamat crush kita, miss kita DJ. Girl, kamusta ka na? Oh, sorry po kasi hindi po ako nakanood ng live mo. Nakatulog na talaga sa sobrang antok. Oh, hindi naman kami super late kahapon. Miss you, Ben. I love you, ma. Idol na idol kita. Ay, thank you so much. Green DJ Yvonne. Ang ipagpapasalamat ko ngayon ay may maayos ako na trabaho. Diba? Walang sakit, kumikita kahit onte. At ipinagpapasalamat ko ay walang sakit ang magulang ko. Totoo. Ang simple ng mga pinagpapasalamat natin pero ang laking bagay. Greeting DJ Idol and ganda Yvonne. Sa akin ang pinagpapasalamat ko sa buhay na ito ay mga blessings na binibigay ni God sa amin araw-araw. Hindi kami nagkakasakit, nakakakain, nabibili ang gusto, at happy listening. Happy listening, Ate ko na taga-Tagig. Ate Rose, hello! How are ya? Huwag ka na magtampon. Sa taas naman, ayan, tingnan natin iba pang comments. Good evening, DJ Yvonne! Ipagpasalamat ko sa buhay ko ay magandang kalusugan, regalo ng buhay, biyayang pinansyal at magandang buhay. Taray, ho? Yun pong walang may malubhang sakit sa pamilya ko at siya, mga biyayang natatanggap sa araw-araw. Yun lang po, thank you. Saka po pala, nabuhay po ako. Aww! Diba? Blessing din na nabuhay ka, ate. Diba? Ang magkaroon ng malakas na pangangatawan at pati ang mga mahal ko sa buhay at higit sa lahat, may work. Thank you, Lord, talaga. Hello kay Harry Potter. Ingat palagi. Hello. Oh my goodness. Ang pinagpapasalamat ni Shinja na walang nasipa sa tiyan ko. Girl! Parang ano nun? Problema. Baka problema yan. Magiging problema naman kapag hindi ka pa ready, kapag pilit, kapag wala ka pang pera, mapapagalitan ka talaga ng magulang mo. Nako po. Good evening, DJ Yvonne. Always thank you, God, Father Jesus Christ. Mayroon pong dumating na pagsubok. Ganon din, meron ako mabuting puso, mapagmahal sa aking family. Ang bait-bait. Ayun, taray, may sariling font. Ang comment ni Madam. Hi, tweet. Good evening. Gratitude is the language of the heart. Kung bukas ang aking palad sa pagtanggap sa kanyang mga biyaya, dapat bukas din ang aking puso sa pagbibigay pasalamat sa kanya. Pinagpapasalamat ni Madam ang buhay, kalusugan, family. friends at ang kanyang trabaho to provide daily needs and financial stability to support my family. Thanks to you. Take care always. Thank you. Hi! So, napakagandang DJ Yvonne. Isa sa pinagpapasalamat ko po sa Diyos is yung pinapanood ko sa YouTube dati. Isa, napuntahan ko na kahapon. Wow! Sa Calabasa Picnic River. Saan yan? Gabaldo, Nueva Ecija. Kasama ang mahal ko sa buhay at nakapunta at nakauwi kami ng ligtas. Sana all. Dream come true. Thanks po sa Diyos sa lahat ng blessing at sa health. Shoutout ko po asawa ko na nagpupuyat na naman. God bless and more power. DJ Ivo, thank you so much. Nakakatawa naman yung mga ganun, no? Yung dati hindi mo afford lumabas. Hindi mo afford makapunta sa magandang lugar. Hindi mo afford makakain ng masarap. Pero ngayon, ano ka na? Lagi ka nang busog. Lagi ka nang lumalabas, gumagala. Hindi mo napapansin, 300 na lang yung wallet mo. Yung savings mo, naku. Ang hirap nung kasaryoso, makita mo yung savings mo. Hala, ito na lang, ha? Ano nangyari? But anyway, thank you so much sa mga mapagpasalamat ang puso at mapagpasalamat ang pagkatao. It's a blessing to be a blessing. At blessing din yan. Kung kahit sa hirap ng buhay, no, mas pinipili mo pa rin mapagpasalamat. And although the most people, kung sino pa yung walang-wala, sila pa yung very, very mapagbigay, mapagpasalamat, no, caring, understanding. Kasi alam nila yung pakiramdam ng wala. They know how it feels to have none. Ah! Atake. Dito naman tayo, no, sa mga live comments po natin. Again, happy Monday po ha. Kung ikaw man ay nasa biyahe, nasa work, nasa bahay ng iba. Maganda gabi, Story Von! Timpla ka ng gatas bago matulog. Ayoko nga. Hello po, good evening. Pamain na lang po. Sino na naman imamain? Ang dami mo namang pinapamain. Hindi ko po sila mahal. Hi, Tweet! Watching while taking lunch. Ang taray talaga, may sarili kang font. Ano cellphone yan? Is watching from Hulo, Manzaluyong. DJ Yvonne, simple lang ang kutis. Maganda rin. Ano yan? Na para bang nire-rate yung looks. Ate Yvonne, I'm just thankful for my body having a good health. No cough, no colds, no flu. Parang may nabasa kasi ako nung nakaraan. Barado na ba ang ilong ng lahat? Ganon. Safety daw everyday. Nagpapasalamat niya. Good evening, DJ Yvonne. Hello po, good evening. Shoutout naman from Tapas Capiz. Nagapamati ko di sa Rojas, Idol Yvonne. Ano yon? Nagapamati. Magandang gabi po, DJ Yvonne. Nagpapasalamat ako araw-araw na pagising, pagpagong gising, at malusog ang dalawang anak at ang mga blessing na natatanggap natin sa araw-araw. At huwag ako magkakasakit kasi mag-isa ko lang pinapalaki ang dalawa kong anak. Oh, yun lang po. Ano ka, mag-vitamins ka lagi? Tsaka ang laking bagay kapag... Lalo na pag may mga umaasa. DJ Yvonne, palagi mo lang pong tandaan ang sinasabi sa'yo ni Mark. Weh! Pa-flex naman dyan, DJ Yvonne. Man, if you flex, ano ba ito? Laging live selling. Watching from Davao del Norte. Wow, ang layo. Okay, pamain na lang. Yung may mga nagpapamain kanina. Sabi ni EM, pinagpapasalamat ko ngayon ang mga pagkakataon na natuto ako kahit sa hirap. Wow! Pakalalim! Yung mga taong nanatili kahit gulo at yung pag-asa na bukas mas magiging okay pa. Pinagpapasalamat ko rin yung mga simpleng umaga na ginigising ako ng ligtas, yung mga pagsubok na humubog sa akin, at yung mga ngiti kahit galing sa maliit na bagay. Happy Monday then! Thank you so much sa lahat po ng mga sumasagot sa atin tonight. Alam mo, kapag may nagtanong sa'yo, no, anong mga bagay na pinagpapasalamat mo? And totoo, mapapaisip ka talaga. Kumbaga hindi siya, well, kung may mga nangyayaring maganda sa'yo, madali lang siyang sagutin. Pero kung every day or nasa survival mode ka, mapapaisip ka talaga eh, mapapa-look into ka sa buhay mo kung ano nga ba yung mga nangyari. Ano ba yung mga bago? Ano ba yung mga naganap? At saan ka magiging thankful? And napansin ko sa lahat ang sagot, good health, protection, no? Ingat sa pag-uwi, yung tipong ligtas ka. And yun yung mga bagay na hindi ka tumbas ng pera. So kung meron man tayong pera, extra bonus na yun. Blessing din yun. Bonus blessing. What more pag may maleta ka pa, di ba? Baka raw kasi hindi ka na maging thankful kapag marami ka na masyadong pera. Kaya ano lang muna kayo, mga patikim-tikim, mga eto muna. Next time ulit. Tapos next time, ano ulit? Survival mode ulit. Pero, consideration, ayon sa studies, being thankful is really good for the heart and for the mind and for you. Kaya, tingnan mo, imbis na chismis, pwede kayong mag-usap. Ano yung mga pinagpapasalamat po sa buhay mo? Maingatan ka, aalagaan ka. Lyrics pala. Kakanta na pala. Iingatan ka, aalagaan. Mother's Day, aking ina. Ay nako, tingnan naman, meron pa bang humabol? Ayun, ang daming mga nagpapasalamat din. Every gising is a blessing din nga, sabi ng iba. And pagiging healthy ng kanilang family. Pwede mo pang dagdagan yan. Halimbawa, bago ka matulog, ano yung mga pagpapasalamat mo? I-calculate mo, isipin mo talaga. Kasi yung utak natin masyadong napofocus sa negative, no? Na parang, ito yung mga maling nangyari. Nalimutan mo na kung ano yung magagandang nangyari. Pwede ka rin maging critical sa mga bagay na mapagpasalamat ka. I mean, like, ano mo, i-realize mo yung mga yon. Kasi marami, count your blessings nga, di ba? Name them one by one. And oras na natin, 4 star minutes bago po mag-11 ng gabi, 10:56 in the evening at the Philippine Standard Time. Marami pa rin tayo mga tugtugan. Pwede ka pa mag-comment dyan, basahin natin mamaya. But for now, tayo po ay magbabalik. Tugtugan na muna kasama yung sweetie girl, Yvonne Adarna. Dito lamang yan sa 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

You know, kapag feeling gusto mo magdrama, yun, parang yun yung mood mo ngayon, yun yung feels mo ngayon, tamang-tama, nandito ka. O kaya kahit hindi ka nagdadrama, pero marinig mo yung mga awiting ganyan. Lalo kapag MYMP na yung umatake, wala na. Maalala mo na naman siya. Oras natin, 14 star minutes bago po mag-12 in the midnight, 11:46 ng gabi at the Philippine Standard Time. And hanggang dito na lamang po tayo. Samantala bukas naman, 7 p.m. up until 12 in the midnight. Ganun naman ang oras natin eh. Tuwing gabi, kasama mo ang yung sweetie girl, Yvonne Adarna. But now, we'll say good night. So, leaving you with a song. Mula sa South Border. Ikaw nga.

0: is Victims of Love. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 37 star minuto na makalipas ang alas 4 ng madaling araw. 4:37 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Kimi, Gora!

0: isang magandang umaga sa ating lahat, sa mga kabombo at consternation natin today. Maagang nagising, na maagang gumagaya, nagluluto ng almusal, nagkakape, nagwawalis ng kanilang bakuran. O di naman kaya binabantayan ang mundo. Bakit gising ka pa hanggang ngayon? Bakit ang aga mong magising? Yung iba nagpe-prepare na po hanggang up until now para sa kanilang pagpasok. Inaagahan ng kanilang paggayak para hindi sila maipit sa traffic o sa mabagal na daloy ng trapiko mamayang umaga. O mamaya-maya, no, kapag sapit kasi ng mga bandang 6 to 7, yan yung rush hour kung tawagin. Ano. Kaya naman, gising-gising na, gayak-gayak na po tayo. Kain ka na rin ng ayong ang kain ka na rin ng iyong almusal. Ako, isa sa mga mahirap na gawin sa buhay, yung tipong babiyahi ka tapos wala man lang laman yung tiyan mo, kahit na tinapay man lang, so kain ka pa rin. Tapos wag mong gawin agad-agad almusal yung kape. Syempre dapat meron kang laman ng tiyan para hindi ka agad-agad ina. Yung tipong, alam mo yung feeling na ang unang almusal mo sa umaga ay kape talaga, yung chance na ma-acid ka o asidin ka concernation ay malaki yung chance. Kaya naman, laman mo, dapat meron munang laman ang iyong chan. Kumain ka muna. Kanin man yan, heavy breakfast man yan, or light breakfast. Maganda na merong laman ang iyong mga tiyan. Hello naman sa mga concernation din po natin na bumabiyahe o babiyahin ngayon, ano, papasada ngayong umaga na ito dahil epektibo na po ngayong araw ng Martes, July 21, ang taas presyo ng produktong petrolyo matapos pong mag-anunsyo ang mga kumpanya ng langis ng panibagong price adjustment. Ngayong Linggo, bunsod po yan ng muling pagtaas ng tensyon sa pagitan po ng Estados Unidos at Iran sa gitnang silangan. Ayon nga po sa Department of Energy, ang maximum na pinapayagan ng price adjustments na ipatutupad ngayong araw ng Martes. Ngayong araw po ng Martes ay ang mga sumusunod sa gasolina po ay hanggang 3 pesos and 65 centavos kada litro. Habang sa diesel naman ay hanggang 10 pesos and 68 centavos kada litro. Sa kerosene naman po ay hanggang 11 pesos and 77 pesos o 77 centavos kada litro. Ulitin po natin, sa gasolina 3 pesos and 65 centavos kada litro. Sa diesel, hanggang 10 pesos and 68 centavos kada litro. At sa kerosene naman, 11 pesos and 77 centavos kada litro. Ayan po ang magkakaiba po ang aktual na ipatutupad na dagdag presyo. Depende po yan sa bawat kumpanya ng langis. Inanunsyo po ng Pilipinas o ilang kumpanya po na ipatutupad nila ang pagtaas ng presyo sa magkakahiwalay po na araw. Sa July 21, Martes po ngayong araw, 3 pesos o dagdag 3 pesos and 60 centavos kada litro. Sa diesel po ay 8 pesos and 20 centavos kada litro, habang ang kerosene naman ay 8 pesos and 10 centavos kada litro. Samantala sa Miyerkules ay wala pong dagdag sa gasolina, pero sa diesel ay tataas po ng 1 peso and 20 centavos kada litro, sa kerosene 2 pesos and 30 centavos kada litro, at sa Huwebes naman po, July 23, walang dagdag sa gasolina, pero sa diesel po ay 1 peso and 20 centavos kada litro. Sa kerosene naman ay 1 peso and 20 centavos kada litro. Nauna na po nagbabala ang mga source sa industriya ng langis na inaasahan ang panibagong pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil nga po sa muling pag-init ng tensyon sa gitnang silangan na nagtulak po ng pagmamahal ng presyo ng langis sa pandaigdig ang merkado. Dahil nga po sa sunod-sunod na oil price adjustments, umabot na sa kabuang Naku, medyo masakit sa ulo ito. 46 pesos and 27 centavos. Kada litrong net increase ang presyo ng gasolina. 39 pesos and 75 centavos kada litro naman sa diesel. At 36 pesos and 62 centavos kada litro sa kerosene. Sa simula po ng taon hanggang nitong July 14, 2026. Ang sakit sa ulo, diba? Kaya naman, Consternation, ayan na, alam mo na yung adjustments or price adjustments para hindi ka na masyadong nagugulat, para hindi tayo nagkakagulatan. Though, tayo ay nananalangin pa rin na sana matapos na yung tensyon sa gitnang silangan para hindi na nagkakaroon ng suffering sa mga kalapit na bansa na umaasa sa presyo ng langis para mabuhay ng matiwasay. Ano? Well, anyway, Highway, by the way, yan ang muna ang ating updates sa patungkol sa presyo ng gasolina. O sa presyo ng langis. Ngayong araw po yan ng Martes hanggang Huwebes. Ako na po muna ang inyong makakasamang Gumora, Lumarga at Pumasada ngayong umaga. Ako po ang inyong OTG DJ as in On The Go Star, DJ Kimi Gora The Explorer. Mula alas 4 ng umaga hanggang alas 11 po tayo ng umaga magkakadaupang tenga. Dire-diretso po iyan. Kaya naman dyan ka lang, stay tuned and happy listening sa iyo. O baliktugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Pinoy Morning na sa Star!

0: Remember, Willie? Kung walang pito-pito, wala yang ocho-ocho. Bye-bye!
1: Pito-pito!
2: Star FM!
3: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines.
4: Bombo Radyo Philippines.
3: Your trusted source of news and information.
5: Basta Radyo Bombo!
3: Star FM.
6: The best music station across the nation.
5: Kwelang-kwela ng mga DJs.
6: Ang galing sa information.
3: Fully digitalized. It's all for you.
2: Star FM across the nation.
7: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
3: Basta Star.
8: Basta construction worker dito sa North Caloocan, kahit anong tindi ng init at bigat ng trabaho ang hinaharap namin. Basta bukas ang radyo at nakatutok sa 102.7 Star FM, walang pagod na hindi kakayanin.
9: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
10: Star FM!
11: Star FM!
12: Star FM!
3: Star FM! It's all for you!
13: Star FM!
14: Sa palengke, may swerte!
15: May swerte? Sa palengke?
14: Oo! Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
9: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
14: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
9: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
16: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Basta radyo sa FM.
9: Ayos na!

0: 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa Grand Draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026.
0: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Incipio. Incipio, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Incipio bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Incipio, mula sa Syngenta.
4: Star FM
5: 102.7 Star FM News Update.

0: Star Nation, oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 37 star minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. 5:37 in the morning is our Philippine Standard Time. Nagtala ang Pilipinas ng pinakamataas na singil sa kuryente sa mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN noong Hunyo. Ayon yan sa Department of Energy, bunsod ng limitadong supply at mataas na demand ng kuryente. Ayon kay DOE Secret o Undersecretary Rowena Cristina Guevara, umabot sa 12 pesos and 43 centavos kada kilowatt hour ang average na presyo ng kuryente sa bansa noong Hunyo, na mas mataas sa 0.93 centavos kada kilowatt hour kumpara sa singil sa Singapore. Pinaliwanag ni Guevara na pinakamataas ang singil sa Visayas dahil sa kakulangan ng supply sa rehiyon. Aniya, may 21 power plant units na nakaranas ng forced outage kaya umaasa ang Visayas sa supply mula sa Luzon at Mindanao. Ilang araw nakaranas ng yellow alert ang Visayas grid noong Hunyo na nangangahulugang hindi sapat ang operating margin ng sistema upang matugunan ang kinakailangang reserba para sa seguridad ng transmission grid. Kabilang sa mga pangunahing dahilan nito, ang pag-aantala ng operasyon ng ilang malalaking coal-fired power plants sa rehiyon, kasama sa mga naapektuhan ang pasilidad ng Therma Visayas Incorporated Units 1 and 2 at Panay Energy Development Corp. Samantala, sinabi ng DOE na tumaas din ang singil sa kuryente dahil sa mataas na demand tuwing summer months. Dahil dito, kinakailangan patakbuhin ang mas mamahaling power plants upang maiwasan na ang kakulangan sa supply at posibleng brownout. Samantala, nagpatupad ang Manila Electric Company o Meralco ng dagdag singil na 1,488 kada kilowatt per hour noong Hunyo dahilan upang umakyat ang kabuuang residential rate sa 14 pesos and 48 centavos kada kilowatt per hour. Mula po yan sa 14 pesos and 33 centavos kada kilowatt per hour noong Mayo. Katumbas ito ng tinatayang 29 pesos and 76 centavos na dagdag sa buwan ng bill ng isang karaniwang kabahayan na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. Para naman sa Hulyo, nagdagdag muli ang Meralco ng 0.34 na kada kilowatt per hour, kaya umabot po ito ng 14 pesos and 86 centavos kada kilowatt per hour ang kabuuang singil. Tinatayang magdadagdag ito ng humigit kumulang 69 pesos kada buwan sa bayarin ng isang karaniwang consumer. At yan muna po ang ating news update sa mga oras na ito. Kasar Nation, manatiling nakatutok sa ating himpilan para sa ilan pang news updates. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 19 na star minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga. 5:41 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Star FM News Update.
2: 102.7.

0: bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
1: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
0: Orokan Icebox?
1: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
0: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
1: Hindi lahat ng laman ng ref natin.
0: Ayos ah.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Bigla ang gastos.
4: Bagong plano?
5: Travel!
6: O kaya bagong negosyo?
7: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
6: Sang lang?
8: Personal loan.
9: Jewelry.
10: Negosyo loan.
11: OFW.
6: At motor loan.
12: Basta loan?
13: Sa Cebuana,
7: goods ka!
14: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
15: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
16: Place your bets. Player or banker. Player wins.
17: Enjoy your winnings.
15: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
18: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
19: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
2: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
8: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
2: Masigla ka sa ko. Basta.
8: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
18: Congratulations sa isa sa mga winners ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
4: Mga kabombo at ka-Star Nation, ako si Rose Ponce de Leon mula sa Quezon City at ako ang nanalo ng 60th Anniversary Bombo Radio Philippines Exclusive Limited Edition radio set na rechargeable LED and emergency light at nawifix dial pa plus 500 piso cash sa swerte sa palengke D1 Victo July 2020-26. Maraming salamat sa 102.7 Star FM Manila at sa Bombo Radio Philippines.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Ayos na!

0: Jimmy Gora.
1: Isang napakagandang umaga para sa mga nagagandahan at nagagapuhan ating mga Kasur Nation. Ikaw pa rin po ay nakikinig sa inyong himpilang pinapakinggan ba? Tayo po ang 102.7 Star FM Manila. At syempre ngayong umaga na ito, hatid natin ang swerte sa inyo. Kapag sumain nyo po ang swerte. Pero Kasur Nation, speaking of swerte ngayong umaga na ito, nakastakasan mo na ang iyong radyo at makinig ka ng mabuti sa mga sumusunod na proof of purchase na aking babanggitin.

26. Para matapos ang buwan na ito ng maganda. O ito na, Castor Nation. Speaking of maganda, bukod sa ikaw ay maganda, magandang maganda at wapong-wapo pa. O inista mo na yung mga proof of purchase na aking babanggitin ngayong umaga na ito. At unang-una na po dyan para sa ating swerte sa Palengke 2026, baldi-baldi pa premyo na may cash pa dahil 9 million total prizes po ang ating ipaminigay nationwide. Alam mo, Castor Nation, kung ikaw ay isang hardworking na tao, alam naman natin na hindi natin may iwasan talaga yung pananakit ng likod, ng kasukasuan, di ba? Kaya bibigyan kita ng tip talaga nun, di ba? Maraming tips. Tips para medyo gunminhawa ang iyong pangangatawan dahil itong ipapaalam ko sa'yo na pamahid sa iyong katawan provides fast temporary relief from muscles and joint aches. Ibig sabihin, yung mga ache mo sa iyong pangangatawan, yung sakit ng kasukasuan, yung likod mo, di ba? Tuhod mo kung masakit, pahiran mo na yan ng Omega Painkiller. Kung ikaw ay meron pong Omega Painkiller na napili o nasa bahay po ninyo, maaari po kayo, Castor Nation, na sumali sa ating pa-promo na swerte sa Palengke 2026. Alam mo ba, Castor Nation, kung yung meron kang Omega Painkiller sa bahay, yung mismong takip po niyan or yung mismong paper label po niya na in any size, ay maaari niyo na pong isali bilang inyong entry. Ibig sabihin, DJ Kimi, sa isang bote, dalawang entry na agad yung pwede ko isali. Opo! Yung mismong takip po ng Omega Painkiller, ihulog niyo po yun sa white envelope. Ganon din naman po yung mismong paper label. Pwede niyo po yan mismong paghiwalayin para dalawang entry na po agad ang inyong maisasali bilang inyong entry. Diba, sa isang bote, dalawang entries na agad ang inyong mahuhulog. Kaya marami kang chance na manalo. Para mas malaki yung chance mo, Castor Nation, na manalo, syempre, the more entries you send, the more chances of winning. Kaya dami-damihan mo ang iyong entry. O isa na rin, Castor Nation, sa mga proof of purchase na maaari mong bilhin at ihulog bilang iyong entry, Castor Nation, para sa mga mahihilig magluto dyan, especially ng mga sinangag o di naman kaya adobo o kaya naman kahit anong pot dishes ang iyong iluluto. Perfect na perfect po dyan din ang sarsaya oyster sauce. Kailangan mo lamang, Castor Nation, ng dalawang 30 grams na sarsaya oyster sauce para maisali mo yan bilang entry. Ibig sabihin po noon, sa isang envelope, kailangan nyo pong maghulog doon ng dalawang 30 grams na sarsaya oyster sauce. Siyempre, kailangan ubus na yung laman, Castor Nation. Huwag mo ihulog na may laman pa. Sayang naman. Iluluto mo yan, isasama mo yan sa mga pangrekados mo, sa mga lulutuin mo. Especially nga, di ba, adobong kangkong na may tokwa, naku, masarap yan. Tapos, o di naman kaya, adobong baboy, adobong manok. Kung ikaw ngayon ay nagsasangag, perfect na perfect dyan, ihalo, no? Ang sarsaya oyster sauce. Para ka na rin kumain sa 5-star restaurant kapag yan ang iisasahog mo sa inyong pananghalian, almusal, o hapunan. Tandaan lamang, Castor Nation, sa sarsaya oyster sauce, kailangan po natin ng 2 empty sachets of sarsaya oyster sauce in 30 grams para makasali po sa ating promo. Wait naman, para sa mga Castor Nation po natin, syempre isa rin sa mga proof of purchase na pwedeng-pwede mong bilhin na mayaman sa protina. Parang everyday holiday sa ating all-day holiday Sun Pride products. Yan po ang Holiday Sun Pride
corned beef and beef loaf. Kailangan nyo lamang ka-sternation ng dalawa na paper label ng holiday corned beef or holiday beef loaf or any combination po nito. Halimbawa, bibili po kayo ng dalawang holiday corned beef

0: sa dalawang, yung dalawang holiday na, na po na iyon ay isang entry na yan. O di naman kaya kombinasyon ng isang beef loaf at isang corned beef ay isang entry na rin po iyan. O di naman kaya dalawang paper label po ng holiday beef loaf. In any, ano po yun, Castor Nation ha, in any size. O, yun po yung mga kombinasyon na pwede nyo pong bilikin at isali. Alam mo, Castor Nation, bukod sa sobrang daling ihain ito sa ating mga chikiting, sa ating mga anak, di ba? Maganda rin ito, Castor Nation, na source ng protina. Kaya naman yung all day holiday ay bukod din sa budget friendly. Alam mo bang for as low as 21 pesos ay makakabili ka na ng holiday corned beef at holiday beef loaf. At ito rin Castor Nation and ay versatile sa pananghalian, kung ano man ang inyong gustong lutuin, kung ikaw man ay magsha-Shanghai, pwede mong ihalo yung corned beef, o di naman kaya kung ikaw ay magluluto ng pansit canton, pwede rin naman na ang beef loaf ang iyong isasahog. O di ba? Sobrang flexible ng holiday all day. At syempre, last but not the least, para sa mga kasurnation natin na hindi kayang hindi maligo araw-araw, importante yan, Castor Nation. Siyempre, kasama rin po natin sa ating papromo ang Bioderm Germicidal Soap. Isang empty box or sachets in any size and variant po, Castor Nation, ay pasok na po yan bilang inyo pong entry. Halimbawa, ikaw ay bumili ng Bioderm na nasa box pa. Huwag mo itatapon yung box dahil pwede mo yan ihulog bilang entry. Isang entry na po agad yan. O di naman kaya yung sachets ng Bioderm, kung meron po kayo niyan sa bahay, ay huwag nyo na rin pong itapon dahil pwede nyo na rin po yan gawin bilang entry or ihulog bilang entry. Iba't ibang variants yan, Castor Nation. May clean white, may mismong iba't ibang intense. O di ba, iba't ibang variants yan, Castor Nation. Mamili ka na lang kung anong paborito mong kulay at amoy. For me, isa sa favorite natin dyan, yung clean white at yung color pink. Yan, para gandang-gandahan lang. Well, anyway, highway, by the way, yan ang ilan sa mga proof of purchase po na pwede nyong bilhin, Castor Nation, at pwede nyong ihulog bilang inyong entry sa ating Swerte sa Palengke 2026. Kaya naman, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, huwag ka na magdalawang isip, at isali mo na yung mga iyan sa ating Swerte sa Palengke 2026. At pakaantabayanan mo rin, syempre, ang ilan pa sa mga proof of purchase na pwede niyo pong bilhin na araw-araw po natin binabanggit sa ating himpilan. Kaya naman, dapat naka-tune in ka na from 4 a.m. up until 12 midnight. Muli, ito po ang Swerte sa Palengke 2026. Araw-araw, balde-balding pa premyo na may cash pa dahil 9 million total prizes po ang ating ipamimigay nationwide. Grabe, limpak-limpak na pa-premyo po yan para sa ika-anim na pong anibersaryo ng Bombo Radyo Philippines. Anyway, highway, by the way, tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga nagagandahang tugtugan. Kasama kapili nyo pa rin ang inyo pong OTG DJ, as in on the go star, DJ Kimi Gora, The Explorer, para sa ating programang Morning Star Sweep. Kaya naman, dyan ka lang, stay tuned and happy, happy listening sa iyo. Balik tugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Sali na. Bye!
1: Star FM. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
6: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
7: Mmm! Holiday!
6: Almusalin ng nam.
7: Good morning!
6: Pagtanghalian.
7: Uy, may birthday ba?
6: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
7: Wow!
6: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
7: At holiday beef loaf. Malinamnam holiday.
8: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
9: Kapit bahay.
10: Hi, Mare.
8: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
9: Kapit ka dyan.
8: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
9: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya.
11: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
12: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
13: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
12: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
13: Orokan, maayos ang buhay mo.
12: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
14: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
15: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
16: 102.7
17: Basta! 102.7

0: bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
1: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
0: Orokan Icebox?
1: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
0: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
1: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
0: Ayos ah.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Sa palengke, may swerte.
4: May swerte? Sa palengke?
3: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
3: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
5: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
5: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
5: Syngenta, bringing plant potential for life.
3: Pure Gold, always panalo.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
7: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
8: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
9: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100-gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
8: Masigla ka sa ko, basta.
9: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

was Randomantic by James Rhea. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 7 star minuto na lang o 6 na star minuto na lang bago sumapit ang alas 7 ng umaga. 6:54 in the morning is our Philippine Standard Time. Romantic. Ikaw ba, Casternation, ay isang romantiko or ikaw ay expressive pagdating sa iyong pagmamahal, affection sa isang tao? Good trait din naman yan. Pero mas maganda, Casternation, kung ikaw ay consistent. Hindi yung lulubog, lilitaw ka sa pagpaparamdam, bigla kang mawawala. Hindi yun maganda ha, huwag niyo inuugali yung lulubog at lilitaw. Dapat ikaw ay consistent sa pagpaparamdam niyan sa isang tao. Well, anyway, highway, by the way, sana lahat tayo, Castor Nation, ay maging maganda ang araw na ito. Yun ang kahilingan natin, yun ang panalangin natin sa isa't isa. Sana maging maganda ang bunga ng araw at maganda rin ang buong araw na ito sa atin. Let's hope for that. High hopes palagi. Well, anyway, highway, by the way, Castor Nation, hanggang dito na lamang po ang ating programang Morning Star Sweep. Mamaya po ulit ay magbabalik po ako mamayang alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga sa ating programang It's All For You in the Morning. But for now, bigyan daan po muna natin ang Bombo Network News Morning Edition para sa mga nagbabagang balita sa loob at labas ng bansa. Anyway, highway, by the way, lagi ko pa rin paalala, gora lang ng gora pag napagod magpahinga, gora lang ng gora nang walang tinatapakang iba. To formally close our program, leaving you with a song para sa mga kakaibabe out there, here's Donalyn Bartolome with a song, Kakaibabe. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Swear.

0: 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw na Martes, ika-21 sa buwan ng Hulyo, taong 2026.
2: Sa ulo ng ating mga balita, ang defense team inihalin tulad ang subpoena request ng House panel sa isang search warrant. Ang impeachment court, pinayagan na rin ang paglabas ng subpoena sa financial records ni Vice President Sara Duterte.
3: Senator Robin Hood Padilla naman binatikos ang ruling ng Senate Impeachment Court sa subpoena request ng House Prosecution. Ang prosecution naman nakahanda sakaling questionin sa Korte Suprema ang subpoena ruling.
2: Samantala, si Senator Marco Leta, formal nang hiniling sa Sandigan Bayan na payagan siyang bumoto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Isang Navy personnel pinagpapaloomano ng batong ng China Coast Guard sa panibagong maritime incident sa West Philippine Sea. Ang Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines binatikos ang naturang insidente.
2: Abangan sa ating provincial report at police report mamaya, isang police captain patay matapos pagbabarilin sa isang video kay bar sa may Capiz. Ang isa ring military vehicle dyan sa may Maguindanao del Sur, hinagisan din ng granada.
3: Abangan mamaya sa ating international news, 20 katao na sawi sa flash flood sa Afghanistan. Mahigit 100 katao patuloy hahanap.
2: At sa sports news, ang Golden State Warriors tinanghal bilang 2026 NBA Summer League Champions. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Inihalin tulad ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang mga subpoena na hinihingi ng House Prosecution Panel sa isang search warrant o isang mandamiento para makagawa ng pagkahalughog sa isang property. Ang kay defense team spokesperson Michael Poa, hindi dapat na pinagbibigyan ang mga ganitong uri ng subpoena dahil may tuturing itong hindi makatwirang pagkahalughog sa mga property ng pangalawang pangulo. Ulit ring tinawag ng panel ang naturang hakbang bilang isang fishing expedition o pagkahanap ng mga ebidensya dahil walang akmang ebidensya ang maipresenta ang prosecution. Gate ni Attorney Poa, bagaman hindi papasukin ang bahay ni Vice President Sara unang nasasakdal, may tuturing itong isang intrusive action dahil bubuksan na ang lahat ng mga financial transactions ng pangalawang pangulo sa loob ng 20 taon.
4: Subpoena and a search warrant are very much similar in that both are compulsory processes. No? So yes, hindi tayo papasok sa bahay ng isang tao o ng nasasakdal, but it will be intrusive because we will be opening up all the financial transactions for, sabi nga dito, almost 20 years of the respondent. Kaya po, katulad ng isang search warrant, the things that we are asking for through a subpoena must be particularly described. Kanina po, nabanggit po ng aking kagalang-galang na opposing counsel na particularly described na po yung kanilang naisulat. However, the defense does not agree with that proposition because if we look at it, tama naman po, nakasulat po dito ng hinihingi nila ay account opening and maintenance records, KYC documents, information files, signature cards, all account and transaction records, ledgers, journals. Basically, Your Honors, this is everything.
2: Sa kabilang banda, nilinaw naman ni House Prosecutor Representative Chel Jokno na ang subpoena ay hindi agad nangangahulugan na ang mga dokumentong hinihingi ay maituturing na bilang mga ebidensya. Anya, ang hinihinging bank records si Vice President Sara bago ang kanyang vice presidential term ay magbibigay sa panel ng akmang financial picture para masuri ang alegasyon na meron siyang itinatagong kayamanan.
5: This is the first time actually an impeachment court is faced with the challenge of determining whether the charges of unexplained wealth are valid or not. And yung previous corona case, hindi po pinayagan ng impeachment court yung Article 2.4 ng Article 2. At kung ang magiging batayan po natin ay yung naging mga desisyon ng ating Korte Suprema, sinabi mismo ng Supreme Court in several cases na pag ang usapin ay unexplained wealth, kailangan makita yung kabuuan ng kinita ng isang lingkod bayan at yung mga dineclare niya sa salin. Just to quote just a very short portion, sabi ng Supreme Court, from the same case I cited earlier. The ombudsman's failure to account for all lawful sources of income, including proceeds from business ventures and government benefits, further weakens the allegation that Rafael's wealth was unexplained. The incomplete assessment disregarded his accumulated assets over decades of public service.
2: Samantala, tinanong din ni Senator Alan Peter Cayetano si Representative Jokno kung ang pagtaas ng financial capacity batay sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng isang opisyal sa loob ng 20 taon ay maaari nang masabi na pagsuspetsahan siya at nagkaroon ng ill-gotten wealth. At sapat na ba itong dahilan anya para ipasampina ng Senate Impeachment Court ang financial records ng naturang opisyal sa loob ng 20 taon? Nanindigan naman si Representative Jokno na dapat ay mapatunayan muna ang kayamanan ng naturang opisyal ay hindi akma o hindi tugma sa kanyang sinasahod. Maaari rin ang mga naturang kayamanan na niya ay hindi rin ipinapakita sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth.
6: So like if I say that may kilala akong politiko, commissioner ng ganito or congressman, senator, whatever, ang salen niya was 1 peso or what's a reasonable amount. Salen niya was 1 million, 20 years later it's 20 million versus the commissioner of BIR in 5 years it gained 50 million compared to this congressman nito. Then I said, eto lang income niya, unexplained wealth yan. In your view, is that sufficient na for the impeachment court then to issue the subpoenas?
5: For unexplained wealth, Your Honor, I believe the ultimate facts must include the following. First, that the person involved amassed wealth. Second, that wealth is manifestly disproportionate to that person's lawful income. So kailangan po natin makita kung ano yung kanyang kayamanan at kailangan natin ikumpara doon sa lehitimo niyang kinita.
2: Bahagi pa rin po yan magkakaumpo ng naging sagutan ni Senator Alan Peter Cayetano at Representative Chel Jokno. Kinalaunan, pinagbigyan din ng Senate Impeachment Court ang kahilingan po ng House Prosecution Panel na maglabas ng sampina para sa bank records at mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council. May kaugnayan pa rin po yan kay Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Sinabi naman ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Jis Escudero na may batayan upang hilingin ang mga bank record ni Vice President Sara. Ayon sa impeachment court, ang mga dokumentong ito ay may kaugnayan sa Article 2 ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Nilinaw din ng impeachment court na mga bank record ay hindi gagamitin upang magsampa ng panibagong kaso laban sa pangalawang pangulo at sa halip layunin lamang nito na malaman ng kanyang financial background at maikumpara ito sa kanyang mga ari-arian at transaction habang nasa kasalukuyang termino. Pinayagan din ng korte ang pagkuha ng ilang bank records ng asawa ni Vice President Sara na si Attorney Man Scarpio. Ayon kay Senator Cheese, dahil kasalang dalawa sa ilalim ng absolute community of property, maaaring ituring na bahagi ng kanilang ari-arian ang kanilang mga financial records. Bukod dito, inaprubahan din ng impeachment court ang pagsampina para sa record o financial record ng 19 na kumpanyang iniuugnay kina Duterte at Attorney Carpio. Hindi naman naisama ang dalawang kumpanya matapos mabigong maipakita ng prosecution na may direktang connection ng mga ito sa mag-asawa.
3: Samantala, inihayag naman ni Senator Robin Hood Padilla ang kanyang pagtutol sa ruling ng Senate Impeachment Court ukol yan sa kahilingan ng House Prosecution Panel na ipasampina ang tax and financial records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manasseh Scarpio. Sinabi ni Padilla na hindi parehas ang pagtrato sa impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi anya nagsaliksik ang House of Representatives sa mga isyong ibinabato kay Pangulong Marcos noong tinalakay din ang impeachment complaint laban sa kanya. Hindi tulad umano ng ginawa nilang pagsasaliksik sa mga financial records ni Vice President Sara Duterte. Kung ganito rin lang anya ang panuntunan, mas nakabubuting buksan na lang ang lahat ng mga financial records ng bawat isa.
7: Makatarungan ba na hindi parehas ang trato natin dito? Dapat sana parehas eh. Bakit kung ganito ang pamantayan natin, edi buksan na natin lahat ng bank records natin. Lahat na. Tayong lahat ay buksan na natin lahat para mapakita sa taong bayan na wala tayong kinikilingan dito. ito ay oras na para samantalahin natin ang pagkakataong ito na ipasa yung FOI. Kasi kung ganito, na parang meron tayong tinititigan sa tinitingnan, eh, hindi maganda ito para sa taong bayan. Tandaan po natin, pantay-pantay tayo sa harap ng Diyos at ng batas. At hinihingi ko po sa inyo na ilagay sa record ang aking pagtutol sa ruling na ito.
3: Bahagi yan ang pagtutol ni Senator Judge Robin Hood Padilla.
2: Inalagan naman ni dating Senate President Tito Soto ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na useless ang pakipag-argumento sa isang non-lawyer. Sa day 7 pa rin ng trial ni Vice President Sara Duterte, hayagang sinabi ni Senator Cayetano na useless ang makipag-argumento o makipag-debate sa legal matters sa mga hindi abogado. Ginawa ito ni Cayetano kasunod ng manifestation ni Senator Irwin Tulfo na pagsasayang sa oras ng Senate Impeachment Court ang pagtalakay sa mga isyong walang kinalaman sa impeachment trial ni Vice President Sara. Agad namang sinagot ni Senator Soto ang pahayag ni Senator Cayetano at nanindigang bagaman hindi siya gumugol ng 4 na taon sa law school. Mayroon siyang 29 na taon bilang isang lawmaker. Kinalaunan, hiniling din niya sa trial presiding officer na mai-refer ang pahayag ni Cayetano sa Senate proper na agad ding sinangayunan ni Senator Chiz Escudero.
8: Thank you, Mr. President, the presiding officer. I do not have 4 years of law. But I have 29 years of lawmaking, and I move that the manifestations of that we have heard be referred to the Senate proper.
9: We will act on it at the proper time, Your Honor. Thank you. Your remarks are noted.
2: Bagay pa rin po yan, magkakaumbo ng pagpalag ni dating Senate President Vicente Tito Soto III dun ho sa naunang remarks ni Senator Alan Peter Cayetano. Abangan humamaya ang report mula ho sa ating mga kasamahan. Unahin mo natin mamaya ang ating kasamahan dyan sa May Senado, si Bombonjelo Aganan. At kaugnay pa rin po ito doon sa pagpuna ni Senator Tulfo doon sa mga issue na umano'y nilalabas dyan sa impeachment trial nang hindi naman o wala namang may kinalaman sa trial laban sa Vice President. Samantala, abangan din mamaya, nakaanda rin ang prosecution sakali pong questionin sa Korte Suprema ang subpoena ruling na inilabas nga kahapon ng haon ng Senate Impeachment Court. Oras natin, meron na ho tayong 14 minutes bago po sumapit ang alas 7 ho ng umaga. Sa iba pang mga updates tayo, mga kabombo. Inaasahan pong mas maghihigpit si Senator Chiz Escudero sa mga susunod na araw habang umuusad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay Senator Irwin Tulfo. Anya, ito'y matapos ang mabagal na pag-usad nga ng trial sa nakalipas na 2 linggo dahil sa umunoy mga diskusyon kung saan tinalakay ang ibang mga bagay na hindi naman saklaw ng Articles of Impeachment. Paliwanag ng senador, marami sa kanyang mga kapwa senador ang naghayag ng kanilang pagnanais na magpahigpit o mapahigpitan pa yung pag-usad ng trial sa pamamagitan ng paglimita sa mga argumento o mga motion o kung hindi man yung pong manifestation na direktang may kaugnayan sa kaso. Nais din ng mga senator judges na maagang maresolba ang mga nakabinding procedural questions upang tuloy-tuloy na ang proceedings nang hindi naaabala. Maging ang presentasyon ng mga ebidensya niya ay mas magiging selective na rin. Samantala, sinabi rin ni Senator Tulfo na bukas sa mga senador na baguhin at agahan ang trial. Mula sa kasalukuyang schedule na nagsisimula alas 2 ng hapon, bukas anya ang mga senator judges na simulan ang trial ganap na alas 10 ng umaga at magtatapos hanggang alas 2 na ho ng hapon. Kung sakaling mag-extend man, maaring aabot na lamang sana ito ng hanggang alas 3 ng hapon. Sa ganitong paraan, maaaring niyang mag-convene ang Senado ganap na alas 4 ng hapon para sa kanilang regular session. Ayon pa rin kay Senator Tulfo, imposibleng imungkahi ito sa mga susunod na araw.
3: Samantala, humiling naman si detained Senator Rodante Marcoleta sa Senate Impeachment Court na isama ang kanyang boto sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ito ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Chiz Escudero. Natanggap nila ang liham ni Marcoleta kung saan hinihiling itong kilalanin ang kanyang karapatang bumoto bilang Senator Judge sa kaso ng Vice Presidente. Binanggit ni Marcoleta ang isang patakaran na ginamit noong impeachment trial ni former President Joseph Estrada kalsada kung saan maaari umanong kilalanin itong boto ng isang senator judge kahit mayroong limitasyon sa kanyang pisikal na pagdalo. Gayunpaman, hindi pa naglabas ang desisyon ng impeachment court at inirefer muna ang kahilingan sa Senado bilang isang legislative body. Sinabi ni Escudero na maaari niyang suportahan ang kahilingan ni Marcoleta basta't wala itong natatanggap na suspensyon sa kanyang pagiging senadora. Mga tatandaan, nakasalukuyang nakakulong itong si Marcoleta sa Quezon City Jail at tapos maglabas ng warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay ng kasong plunder na isinampa laban sa kanya. Itong kaso ay may kaugnayan sa umano'y hindi idineklarang campaign donation na natanggap niya para sa kanyang pagtakbo sa pagkasenador noong 2025 elections.
2: 16 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Update pa rin po tayo mga kagumbo sa mga haganapan po kahapon. Kung babalikan po natin, pinunan ni Senator Tulfo yung sinasabing paglalabas ng mga ilang impormasyon o hinaing ng ilang mga senador na wala daw hong kaugnayan doon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At maki-update po tayo sa mga karagdagan pang development sa pamagitan ni Bombo Jello Aganan. Yan at ibang mga balita sa pag-ulat ni Bombo Jello.
10: Bombo, Genesis, naging sentro nga kahapon ng diskusyon sa ikapitong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga manifestasyon ng ilang senator judge na walang direktang koneksyon sa nagpapatuloy na paglilitis sa Vice Presidente. Nabuksan ang usapin matapos ang manifestasyon ni Senator Robin Padilla para linawin na nagsumite umano siya ng counter-affidavit sa Ombudsman kaugnay ng reklamong obstruction of justice laban sa kanya dahil sa umunay partisipasyon sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Naglabas ng saalubin si Padilla sa umunay agarang paghusga sa kanya dahil sa mali-aniyang impormasyong ipinapakalat sa publiko. Para patunayan ito, ay bitbit pa ng senador ang orihinal na kopya ng kanyang counter-affidavit na isinumite sa ahensya. Kasunod ito, Bombo Genesis, pinunan ng Senator Judge Erwin Tulfo ang mga manifestasyon ng ilang kapwa hukom na ipinagtatanggol umano ang mga sarili laban sa mga akusasyon na wala naman direktang koneksyon sa impeachment trial ni Duterte. Iginit ni Tulfo na ang impeachment court ay tinatag lamang upang litisin ang kaso laban sa pangalawang pangulo at hindi para maging lugar para sagutin ang mga personal na issue ng mga senador. Binigyan din niya na maraming oras ang nasasayang sa bawat manifestasyon ng ilang senator judge na mas nagagamit aniya sana para mas maging maliwanag at mapabilis ang nagpapatuloy na impeachment trial. Dahil rito, iminungkahi ni Tulfo na gawin na lamang sa ibang forum ang mga pagsagot sa mga ang pagsagot ng mga kapwa senador sa mga personal na issue. At pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge Erwin Tulfo.
11: Huwag po natin gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga imbestigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only.
10: Sinugunan naman ito, Bombo Genesis, ni Senator Judge Alan Peter Cayetano. At aniya ay sinabing ang anumang hukuman, binibigyan ng pagkakataon ang bawat hukom na magsalita kung may banta o pangigibit na maaaring makapekto sa kanilang kalayaan. Iginiit ni Cayetano na mahalagang mabigyan ng pagkakataon isang hukom o senator judge na ipagtanggol ang kanyang sarili kung ang kanyang integridad ay kinikwestiyon dahil maaari itong makapekto sa kredibilidad ng hukuman. Narito at pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag na Senator Judge Alan Peter Cayetano.
12: The integrity of the court and the justices or judges is always relevant. So if the Supreme Court or COMELEC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan is being heard and the judges are being threatened, you give them time. So we cannot take the impeachment out of context. Then i-question ninyo si Senator Padilla. it was all over the news na hindi niya inintindi or he snubbed the ombudsman saying, Senator Padilla just stood up to say, sumusunod siya sa batas, tapos. Kaya humaba to dahil nga hindi importante ata dito yung integrity ng judge.
10: Dahil rito, Bumogenesis, pareho namang sinuportahan ni Senator Judge at Tito Soto at Kiko Panghilina ng mungkahing ang lahat ng manifestasyon ay refer na lamang sa Senado bilang legislative body upang doon ito talakayin sa tamang panahon. Tahasan namang tinutulan ni Cayetano ang mungkahin na agad tapusin ang usapin at sinabi niyang pinapayagan ng rules of the Senate ang isang senador na magsalita sa usapin ng personal o collective privilege kung naniniwala siyang may banta sa kanyang karapatan o sa integridad ng institusyon. Tumugon naman si Panghilinan at sinabi ng Rule 6 ng impeachment rules ay tumutukoy lamang sa mga usapin ng ebidensya at hindi sa privileged speeches. Gayunman, sinabi niyang naging maluwag ang impeachment court sa pagpapahintulot ng mga manifestasyon ngunit hindi ito dapat abusuhin. Narito pakinggan natin ang mga palitan ng pahayag ni Senator Judge Alan Cayetano at Kiko Panghilinan.
12: Presiding officer ruled that we will take it up later on, but if Senator Judge Panghilinan will insist, then I have to object on a point of order. Rule 6 says, the last part, the provisions of the rules of the Senate and the revised rules of court shall apply supletory whenever applicable.
13: Very quickly, Mr. President, Rule 6 on...
9: You may proceed, sir.
13: Thank you, Mr. President. Rule 6 of our impeachment rules, Mr. President, which was quoted by Senator Cayetano as being supletory, Mr. President, that refers to evidence, rulings on evidence in the impeachment trial. It does not refer to privileged speeches. Therefore, the supletory nature of the rules of court as well as the Senate rules refer to matters pertaining to evidence and no other, Mr. President. But in the spirit of liberality, we will allow that. That's precisely why we did not object when he spoke last week. But let us not abuse the liberality of this court, Mr. President.
10: Sa uli, Bumbogenesis, naglabas ng ruling si Presiding Officer Senator Judge Francis Hughes Escudero na mananatili sa record ang mga naging manifestasyon. Ngunit ang mga ito ay re-refer sa Senado bilang legislative body upang doon pag-usapan kapag nagbalik na ang sesyon ng Kongreso. Pinaliwanag din ni Escudero na kasalukuyang nakareses o senidye ang Senado kaya't ang impeachment court lamang ang pagkakataon ng mga senador na magkita at makapagpahayag. Gayunman, sinabi niyang sa pagbubukas muli ng sesyon ng Senado, tapos ang State of the Nation address o sona ng Pangulo sa susunod na linggo, magkakaroon na ng tamang forum upang talakay ng mga isyong may kinalaman sa mga senador sa kanilang kapasidad bilang mambabatas at hindi bilang senator judges.
14: Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Kuha naman tayo ng mga balita kaugnay niyan sa bahagi naman ng prosecution. Ang House Prosecution ihanda sakaling kustyonin sa Korte Suprema ang subpoena ruling. Si Representative Leila De Lima naman sinabing walang advance na impormasyon dito sa subpoena ruling. Ang mga balita niyan ay tinutukan ni Bombo Analyst Soberano.
15: Tiniyak ni House Prosecutor at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na handang in-prosecution panel kung iaapela ng depensa sa Korte Suprema ang desisyon ng Senate Impeachment Court na payagang masubpina ang financial at tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay De Lima, ilang petisyon na ang naihain noon ngunit wala namang na-issuing temporary restraining order o TRO. Iginiit din niya na ang kapangyarihan ng impeachment court ay direktang nagmumula sa konstitusyon at hindi dapat panghimasukan. Anya, kung aabot ito sa Supreme Court ang usapin, kakatawanin ang prosecution ng Office of the Solicitor General. Iginiit naman ni De Lima at Deputy Speaker Janet Garin na wala silang advance information sa naging desisyon ng Senate Impeachment Court matapos payagang masubpina ang ilang financial records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa. Ayon pa kay De Lima, naging kumpiyansa lamang ang prosecution dahil may sapat na legal at factual na batayan ang kanilang hiling para sa Bank Anti-Money Laundering Council at Bureau of Internal Revenue Records. Sinabi pa ni De Lima na hindi pa tapos ang presentasyon ng prosecution sa Article 4 o grave threats dahil nakatakda pang tumestigo ngayong araw ang kanilang huling saksi. Anya, layunin ng impeachment ay hindi alamin kung may nagawang krimen ang respondent, si BP Sara, kundi kung karapat-dapat ba ba itong manatili sa mataas na posisyon bilang Vice President. Ayon kay De Lima, mahalagang suriin ang naging asal ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Inaasahan na anya ilalahad ngayong araw ni NBI Director Melvin Matibag ang resulta ng follow-up investigation. Pakinggan natin si Representative Leila De Lima.
16: Relevant or directly connected related to the very issue of unexplained wealth at nakaspecify yung mga dokumento, yung mga records at kung saan ito dapat kunin, ipaproduce, anong institusyon, anong opisina, sino, kanino, sino yung custodian ng mga records na ito. So walang fishing expedition kapag napapas ang test of materiality or relevance and also the test of specificity or described with sufficient clarity doon sa requests.
15: Siniguro naman ng House Prosecution Panel na handa sila sa anumang hakbang ng depensa upang sisimulan na ang pagtalakay sa issue ng umano'y bagtagong yaman at confidential funds ni BP Sara. Iginiit ni House Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na bagamat hindi nila nais pangunahan ang motibo ng depensa, inasahan nilang magpapatuloy ito sa kanilang mga hakbang upang hadlangan ang presentasyon ng kanilang ebidensya. Gayunman, tiniyak ni Tolosa na nakahanda ang prosecution mailatag ang mahalagang ebidensya kaugnay ng confidential funds at umano'y unexplained wealth. Pakinggan natin si legal spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa Jr.
17: We won't speculate on their motives as to whether or not they'll try to intentionally delay the proceedings, but based on their actions and their strategy from the start, we anticipate that they will try to continue to prevent us from presenting evidence. But that's something that we've anticipated already and we're prepared for it. Sisiguraduhin namin, malalatag namin ng mabuti lahat ng importanteng ebidensya na paukol dito sa mga usapin ng confidential funds at ng unexplained wealth.
15: Samantala, sinabi naman ni Deputy Speaker Paulo Ortega na ang pagpayag ng Senate Impeachment Court sa subpoena ng mga dokumento ay hindi tagumpay ng prosecution o depensa, kundi hakbang upang mailantad ang katotohanan at mapagtibay ang mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis. Giit pa ni Deputy Speaker Ortega, malaking hakbang ang pagpayag ng Senate Impeachment Court na masubpina ang mga record dahil mabusisi na ang mga ito. Pakinggan natin si Deputy Speaker Paulo Ortega.
18: Well, unang-una siguro hindi na maitatago. Kasi kung papayagan mo na masubpina itong mga records na to, eh may open shot saka mabubusisi po. Again, sabi ko, malaking hakbang to towards sa kung ano man ang pinaglalaban ng prosecution. At sa mga susunod na araw po, I'm sure na magiging interesting yung mga susunod na hearing days dito sa ating trial.
19: Mula dito sa House of Representatives, Bongbo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bongbo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bongbo!
2: Sa kaugnay pa rin pong mga usapin, mga kabombo, na bigyan po ng pagkakataon muli ang Bombo Radio Philippines na makapanayama ang ilan pang mga miyembro ng House Prosecution Panel. Kaugnay pa rin po dito sa usapin ng financial records, tax records, bank records, Vice President Sara Duterte. Narito, bigyan naman po natin ang interview ng Bombo Radio Philippines kay Representative Terry Ridon, isa po sa mga miyembro ng House Prosecution Panel. Kaugnay pa rin po ito doon po sa dapat i-expect ng public doon sa pagpresenta ng House Prosecution Panel sa financial at tax records si Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy na trial o impeachment trial.
20: Unang katanungan, no, kaugnay sa mga financial records issue. Maalala natin last week, no, noong oral arguments noon ng defense team, iginiit ng depensa na fatally overbroad itong sa pinaumano para sa bank, tax at anti-money laundering council records. Sa tingin po ninyo, Representative, kailangan bang mas malinaw na tukuyin ang mga prosecution ang saklaw ng hinihinging dokumento upang maiwasan ang mga ganitong issue?
0: Well, di naman totoo na overbroad, no? Kasi ang pinag-usapan ho natin yung SALN, eh. No, ating pangalawang pangulo. So doon po kinukumpara kung talaga nga bang nakadikit yung pong kanya pong paglaki ng yaman sa kanya pong tax documents, sa kanya pong bank accounts, saka sa mga MLC records. So, hindi yung totoo na overbroad. Overbroad ho yan, kung wala ko tayong pinag-uusapang SALN, ibig sabihin, kapritsyo lang ng posikusyon, nakunin po lahat ng mga accounts nito. Pero dahil may SALN po tayo pinag-uusapan, na batayan nung atin pong paghingi ng mga dokumento pong dagdag, eh hindi ho masasabing fatally overbroad. Ito po bagay nito, kundi paghingi ng aktual na mga detalye dito po sa paglaki ng yaman ng atin pong pangalawang pangulo.
20: At ito matagal na rin pinag-uusapan itong pangalan na lumilitaw palagi, no, si Mary Grace Piatos, Representative. Kung mapapatunayang fictitious itong ilan sa mga pangalan tulad ni na Mary Grace Piatos, Milky Sequoia, no, ilang mga nakikita natin pangalan ng pag-

0: Yeah, yung una pa lang ho, yung pong paggamit ho ng fictitious names, malaki usapin ho yun eh, unless ipaliwanag nila bakit po ito nangyari. Yun yung una. Pero pangalawa, malaking bahagi po dito yung Commission on Audit report na dalawang dokumento nagpapasoli ho ng 448 million. Very important po na linawin na meron pong mga pera dito hindi ginamit para sa mga confidential expenses. Ginamit po sa mga non-confidential expenses katulad po ng mga leadership training.
1: Ngayon, pag-uusapan naman dito yung confidential funds, no? Sa pagpasok ng prosecution sa confidential funds issue, ito na ba yung pinakamahalagang yugto ng impeachment trial dahil mas nakasentro ito sa mga documentary evidence?
0: Well, isa po ito doon sa mamahalagang mga aspeto kasi pondo na ho ng bayan yung pinag-uusapan ho natin. Ibig sabihin, ang pinag-uusapan ho natin dito, at least 448 million na pinapasoli sa atin pong pangalawang pangulo personal dahil sa maling paggamit po ng pondo pong ito.
1: Ngayon, ano yung inaasahan ninyong magiging pinakamalaking debate sa Article 1? Ang authenticity ng mga dokumento o ang accountability sa paggamit ng confidential funds?
0: Tingin ko, ang pag-uusapan ho talaga dito ay yung pong usapin kung tama ba o mali yung pong naging paggamit ng confidential funds na atin pong pangalang pangulo.
1: Pagdating naman sa depensa, kung igiit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na may mga confidential identities na hindi maaaring ilantad, paano ito dapat timbangin ng impeachment court laban sa pangangailangan ng accountability representative?
0: Well, papabayaan ho nating ilahad nila yung ganyan pong depensa sa Senate Impeachment Court. Kung sinasabi ho nila na meron pong mga confidential agents na hindi ho pwedeng bigyan ng pangalan, ipakita ho nila yung mga reglamento patungkol po rito. At syempre, ultimately, gusto rin malaman ng Senate Impeachment Court malamang kung sino nga ba yung pong mga nakatanggap ng pondong ito. Ibig sabihin, kahit meron ibang tao doon sa likod po ng mga pangalang Mary Grace Piatos, ang kailangan malaman, ano ho ba yung nagawa nila accomplishment para sa mga confidential matters.
1: Ngayon, ano yung magiging epekto nito, Representative, kung magbigay ang defense team ng ibang paliwanag sa mga pangalang lumaba sa liquidation records?
0: Well, up until today po kasi hindi ho sila nagbibigay ng specificong paliwanag no, dito po sa paggamit po na ito. So antayin ho natin, dumating po yung araw na ito, na sila po yung magbibigay na sa kanilang paliwanag na po at depensa.
1: As a side of prosecution ngayon, huli na itong si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag magbibigay ng kanyang testimonya. Si Director Melvin Matibag ang huling witness para dito sa Article 4. Anong representative ang inaasahan ninyong maidaragdag ng kanyang testimonya na hindi pa nailalatag ng mga naunang testigo?
0: Ang inaasahan natin na mabubuo po ni Attorney Matibag yung kabuang kwento at pag-iimbestiga na ginawa po ng NBI na hindi lamang po sa Cybercrime Division na kinakatawa ni Agent Lotok no, at yung kanya pong kasama. So very important ho na makita ho natin kung halimbawa may report from the Intelligence Division kung meron bang actual threats and continuing threats ang atin pong pangalawang pangulo sa atin pong pangulo at sa kanya pong pamilya.
1: At kapag natapos ang testimonya ni Director Matibag, masasabi ba ng prosecution na kumpleto na ang narrative ninyo sa Article 4?
0: Hindi ko pag ako nasabi ni Director Matibag yung pong kanyang paglalahad, kompletong-kompleto na po yung pong pagpapakita ng pagbabanta ng atin pong pangalang pangulo sa atin pong pangulo at sa kanya pong pamilya.
1: Ngayon sa public interest naman, no, balikan natin kanina na mention natin si Mary Grace Piatos. Marami ang nakatutok ngayon sa issue nitong Mary Grace Piatos. Paano ninyo masisiguro na hindi lamang ito magiging usapin ng mga pangalan lamang, kundi na mas malaking tanong tungkol sa paggamit ng confidential funds?
0: Well, mabigat ho talaga yan kasi sa dulot-dulo ho, ang bawat piso ng confidential funds ay piso ho ng bayan. No? So, ibig sabihin, kung mali po yung paggamit ng confidential funds, sana ibinigay na lang ho sa ibang mga opisina para sa edukasyon, para sa kalusugan, para sa pabahay ng atin pong mga kababayan.
2: Bahagi po yan, mga kabumbo, ng exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Representative Terry Ridon, isa po sa mga miyembro ng House Prosecution Panel. Isunod po natin kagad ito pong exclusive interview rin ng Bombo Radio Philippines sa tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Ito ho'y tumutukoy naman, mga kabumbo, doon ho sa kung paano ho yung handling ng naturang panel doon sa financial at bank records si Vice President Sara Duterte na aprubahan na nga ng Senate Impeachment Court para doon sa tuluyang paglalabas ng subpoena. At kung sakali ba, meron bang recourse kung hindi sana ito naaprubahan? Narito ang exclusive interview pa ng Bombo Radio Philippines kay Representative Renico.
1: Gaano ba kahalaga? Gaano ka-critic

0: legal sa prosecution side, ma'am, yung magiging desisyon ng impeachment court sa subpoena para sa bank, tax, at anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte.
1: Critical po ito sa Article 2, Articles of Impeachment, na doon natin kinakarga noon na may hindi maipaliwanag na paglaki ng yaman si VP Sara Duterte. At sabi nga po ni Congressman Chel Jok, no, yung existing records na meron tayo, bagamat ay magagamit natin, ay hindi pa kumpleto yung picture. So, yung sinabi niyang analogy in particular, yung sal-end, snapshot lang yan. Year-end ng ano yung yaman na nire-report ng isang public official at kasama din dyan yung assets and liabilities ng kanilang asawa. And, no, yung kanilang tax records, or yung tax return in particular, parang short video lang yan. So kung ano man pong assets meron sila, ano yung essentially tax liabilities na kinarga ng BIR laban sa kanila. So hindi naman complete picture ito. Ang mas makakapagkumpleto ng picture na ito ay yung bank records. Yung bank records, nandyan yung mga daily transactions, at syempre masusuportahan din ito yung records ng AMLAC. Na kung ano man pong labas-pasok na tingin nilang covered or suspicious transactions, alin po dito yung kailangang magpaliwanag pa, dito natin mas may itsurahan. And kailangan po nating malaman to para po makuha natin yung katotohanan. Yun naman po yung punot-dulon nito. Kung hindi natin to mabutbot, no, incomplete yung picture na makukuha natin, hindi siguro natin ma-appreciate further yung arguments na nakalagay sa unexplained wealth. And standing pa rin yung concern generally kung paano po ba na nagkakaroon ng mas malaking kita ang mga pampublikong opisyalis beyond yung supposed income nila under their salary grades as their public official possessions. So ang sa atin, para po complete yung picture, dapat po sumang-ayon sa proseso ng pananagutan at prinsipyo ng transparency and accountability yung pagbotohan sa pag-issue ng subpoena.
0: So usapin ng confidential funds, Representative, ngayong matatapos na itong Article 4, isa na lang yung inaabangan dito, no? Bakit dapat tutukan ng publiko ang pagpasok ng impeachment trial sa confidential funds issue?
1: Ito po dahil yung Article of Impeachment na mas malapit sa sikmura natin. Dahil ito po ay tungkol sa kaban ng bayan at ang paggamit ng pera sa kaban ng bayan. Ang kaban ng bayan, dapat gusto nating pinupuntahan yan, serbisyo na nakikita, natatamasa natin. No, pangkalusugan, pang-edukasyon, at iba pa. Kung hindi po tama yung paggasta, injustisya po ito sa atin. Na sana mas nakakuha ng mas maraming serbisyo, no, nakakuha ng medisina, mas maraming classrooms yung napagawa. Kung yung milyones na natukoy natin na may tanong tayo sa paggasta ay napunta lang doon. So ngayon, hindi pa rin natin alam kahit ilang taon na pong nakalipas kung saan po napunta yung confidential and intelligence funds ni VP Sara Duterte under the office of the Vice President and in her tenure, no, as a security of the secretary rather of the Department of Education. So ano to, 612.5 million pesos, may bahagi po nito, yung COA sinabi na na mali yung paggasta, hindi po ayon sa kanilang regulasyon, at pinapabalik sa UVP, sa DepEd, yung hindi tamang nagastang milyones. So, ngayon, aside from i-judge natin yung evidence na yon, itatambal natin dito sa nakasalang na issue sa impeachment court. May sinasabi ba yung maling paggasta or mali ba yung paggasta nito sa fitness to roll ni VP Sara Duterte? Meron po ba dapat kaakibat itong penalty na perpetual disqualification of office dahil hindi po tama yung paggamit niya ng kapangyarihan ng opisina niya? Yun po ang kahalagahan nito. At sa dulo nito, gusto natin matukoy natin kapag may budget sa tama na pupunta, hindi po sa bulsa ng ilan.
0: Ngayon, ano yung pinaka kailangang asahan ng publiko, lalo na yung mga ordinaryong mamamayang Pilipino dito na nakatutok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dito sa usapin sa Article 1, Representative?
1: Marami po yan eh. At kung maalala natin, hindi isang piece of evidence lang, pero marami yan. Sa akin siguro, kailangan nating bigyan ng pasensya yung bawat bahagi ng ebidensya at intindihin kung paano sila nagtagpi-tagpi lahat. Kunwari sa House Committee on Justice Clarificatory Hearings, meron dyan yung sa disbursement receipts, yung recipient na yung mga pangalan, Mary Grace Piatos, may NBI investigation na nagsabi na yung bahagi niyan ay 7 lang yung unique handwriting na nakapagpirma sa mga hundreds of receipts na yan. Yung mga nag-disburse niyan, hindi po yung appropriate disbursing officers, etc. Lahat po yan ay nasa public record for now. At ang gusto natin, no, ma-appreciate natin yung medyo maraming mga ebidensya ng maling paggasta at maintindihan natin paano po ito nagtagpi-tagpi sa hindi tamang paghawak ng CIF.
0: Yun, speaking of Mary Grace Piatos, may ilan pang mga pangalan dito no, na lumulutang. Lumalabas na isa sa mga magiging sentrong usapin ang pangalan nito, umano'y fictitious recipients. Ano ang nais ipakita ng prosecution sa pagtalakay sa isyung ito, Representative?
1: Siguro yung makikita natin sana ay ebidensya kung tama or mali po ba yung paggasta. Kasi po, meron nga pong mga existing rules na actually yung names, kung ide-declare sila na yung fictitious or alias, pwede yon. Pero dapat po may subsequent document na isasubmit na supporting yung mga aliases na yan. Ano yung kanilang counterpart na real name? To my knowledge, ay hindi po yun na accomplish ng OVP sa kanilang COA report. So, standing yung ganyang concern, hanggat walang ganong documentation, ay we assume that this name purports to a real person. At ang sabi nga po ng Philippine Statistics Agency, wala namang ganong tao sa kanilang records. So, for now, bagamat may iba't ibang pwedeng explanation, gusto nating tignan yung impeachment court bilang ito yung proper forum, no, yung tamang avenue para i-ventilate yung explanation na to. Pero ang sa atin, basta ma-explain kung saan napunta tong mga milyones, di sana mas matatahimik na tayo, matatapos na yung proseso, at itimbang natin kung ano po ibig sabihin nito sa fitness to rule ni VP Sara.
2: Po yan ng exclusive interview pa rin ng Bombo Radio Philippines, mga kabumbok, kay Representative Renico, ang nagsisilbing spokesperson ng House Prosecution Panel. Lahat ng yan, mga kabumbok, ay kuha doon ho sa ating remote studio dyan sa may bahagi ng Senado, abang binabantayan po natin ang pag-uusad ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nagatid po sa atin sa oras na 17 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Update din po tayo dyan sa may bahagi ng Office of the Ombudsman. Isinawalat po ng Ombudsman na ilang beses daw na tinangkan itong si dating House Speaker Romualdez na makaalis ng Pilipinas. May update po dyan si Bumbong Grant Hilario.
3: Ibinunyag ng Office of the Ombudsman na ilang ulit umanong nagtangka si former House of Representatives Speaker Martin Romualdez na makalabas ng bansa. Sa naganap na pulong balita ng Tanod Bayan, isinuwalat mismo ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano ang patungkol dito. Anayay, base sa kanilang mapagkakatiwalaang intelligence reports na natanggap, ang dating House Speaker ay hindi umano tumitigil sumubok makaalis lamang ng Pilipinas. Ito ay sa kabila at kahit mayroon ng umiiral na Precautionary Hall Departure Order o PHDO laban sa kanya na inisyu ng Sandigan Bayan. Alinsunod dito ay ayon kay Ombudsman Spokesperson Mico Clavano na nananawagan sila sa mga ahensya ng gobyerno na siguraduhin hindi ito mangyayari o hindi makakatakas ang mambabatas.
4: Despite a precautionary whole departure order issued by the Sandigan Bayan, this office has received credible intelligence reports that former Speaker Martin Romualdez has not ceased attempting to leave the country. The office calls on all relevant agencies to make sure that this does not happen.
3: Si former House Speaker Martin Romualdez ay kasalukuyang naharap sa kaliwat kanang aligasyon at pagkakasangkot sa manumalyang flood control projects. Itunuturing siya ng Office of the Ombudsman bilang umunoy central figure sa diversion ng pondo ng bayan na dapat sana'y nakalaan para sa mga proyektong flood control. Kung kaya't nakatakdang ihaina para sa preliminary investigation ng Tanod Bayan ang mga reklamong plunder at paglabag sa Anti-Money Laundering Act laban sa naturang mambabatas. Kapwa niya responded sa mga reklamo ay sina former Acobicol Party Representative Saldico at iba pang mga individual na hindi na pinangalanan.
4: Our investigation identifies former Speaker Romualdez as the central figure in a scheme built on the diversion of public funds meant for flood control projects. Funds that were supposed to shield Filipino communities from the very floods that year after year take their homes, their livelihoods, and too often their lives. His correspondents in this complaint include former Congressman Zaldico, among others.
3: Dahil dito, mensahe ng Office of the Ombudsman sa taong bayan na makakaasa umunong kakaharapin ng mga tiwali ang patas at buong bigat ng batas.
4: To every Filipino who has watched this scandal unfold with mounting anger and mounting doubt, who has asked again and again whether accountability would ever reach the top of the scheme or whether it would stop, as it so often has, somewhere in the middle. I say to you, the evidence has spoken, and this office has acted on it. Funds meant to hold back floodwaters were instead allegedly diverted into private hands, while communities were left exposed to the very disasters those funds were meant to prevent. The betrayal deserves and will receive the full and fair weight of the law.
2: Ito po si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Sa ibang balita naman mga kabombo, Star Nation, hinampas umano ng China Coast Guard ang isang tauhan ng Philippine Navy sa Ayungud Shoal sa West Philippine Sea kahapon Hulyo 20. Iniulat ng Armed Forces of the Philippines ang agresibong pahampas ng mga tauhan ng China Coast Guard sa mga Navy personnel ng bansa na nagpapatrolya sa naturang maritime feature. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, isang Chinese Coast Guard rigid hull inflatable boat na may sakay na 8 tauhan mula sa Chinese Coast Guard Vessel 21560 vessel ang lumapit sa BRP Sierra Madre. Kalmado itong itinaboy ng dalawang Armed Forces of the Philippines rubber boats, ngunit violenteng nag-react itong Chinese Coast Guard vessel personnel at hinampas ng wooden baton sa ulo ang isang Philippine Navy personnel. Nagtamo ng injury ang naturang individual habang nasira naman ang rubber boat ng Navy. Agad nagbigay ng medical attention ng Western Command para dito sa nasugatang personnel.
2: Sa halos kaugnay din pong development mga kabombo, balikan ho natin yung pong naunang video na inilabas ng isang state-owned media dyan sa may bahagi ng China ukol ho sa paglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Naniniwala po ang Department of National Defense na may kinalaman ang Chinese government dito. May update po dyan si Bombo Jovino Galang.
6: Hindi naniniwala ang Department of National Defense na walang kinalaman ang Chinese government sa ipinakalat na video ng isang Chinese media na naglalarawan bilang unggoy ang Pilipino. Ayon kay Secretary Gilbert Jodoro ng Department of National Defense na maaaring may basbas ang nasabing paglabas ng video at napaka-imposibleng walang kinalaman ang kanilang gobyerno. Malinaw anya na kontrolado ng China ang halos lahat ng mga local media doon kung saan pinipili nila ang anumang ipinapalabas sa publiko.
7: There's no justification sa aksyon ng China ngayon. And there's no comparison with what China is doing with others that are helping us. No? Yung comparison na yon ay hindi proper. Dahil ito overt act, nilabas talaga nila to. Ito mga ibang tumutulong sa atin na na-include niya, hindi naman kinukupkup yung teritoryo natin at saka walang overt media na lumalabas na ganyan. Ito state-sponsored overt media ito, hindi matatanggihan. And isang lipunan na katulad ng China na wala namang libreng mamamahayag dyan, kontrolado, may censorship, hindi pwedeng mag-ugas kamay din ng China dito. Kaya wala sila sigurong masagot, kaya yung spokesman ng DFA nila parang hindi handa yung script, no? At huwag tayong malalaglag dito sa wala silang kinalaman.
6: Mula po noon anya ay basang-basa na ang ugali ng China na kayang manira maging ang mga kaalyado na kanilang itinuturing. Sa ngayon, anya ay tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang paglaban sa mga misinformation na ginagawa ng China.
7: Walang kadepensa dun sa gobyerno ng China sa paglalabas nila ng AI. No? Gaya ng nasabi ko noon, ito'y patunay sa touring nila, sa lobby nila sa Pilipinas. So ito'y nagpapasinungaling din sa kanilang magandang intensyon sa bansa. So kailangan magising-gising na ating mga kababayan. Ano? No defense dito eh. No?
8: Ito si Bombo Jovino Galang. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
2: Oras natin, meron na lamang ho tayong 8 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Sa ibang mga development ho tayo, dako tayo dyan sa may bahagi ng Mindanao area, Magakabumbo. Meron pong isang military vehicle na hinagisan po ng granada. Papatuloy pa rin po yung investigasyon po dito habang nasa maayos na kondisyon na rin yung mga nasugatan. May update ang Bombo Radio, Coronadal.
9: Patuloy ang isinasagawang joint investigation ng militar at PNP upang matukoy ang pagkakilanlan ng dalawang sospek at malaman ang motibo sa paghagis ng fragmentation grenade sa isang military vehicle sa barangay Mother Patuan, Sharif Aguac, Maguindanao del Sur, noong Sabado ng umaga. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal, sinabi ni Lieutenant Colonel Ronald Suscano, tagapagsalita ng 6th Infantry Division, na 5 ang nasugatan sa insidente. Kabilang dalawang sundalo ng 4th Scout Ranger Company, 2nd Scout Ranger Battalion na sina Corporal Jesse J. Bulanay at Corporal Arnel Calapan. Nasugatan din ang tatlong sibilyan na sina John Dave Osman Santiago, Basir Amban Batong at Pamia Upan Balingkif. Dinala ang mga biktima sa ospital kasalukuyang nasa stable na kondisyon. Ayon sa paunang investigasyon, sakay ng isang itim na motorsiklo ang dalawang hindi pa nakikilalang lalaki nang hagisan nila ng granada ang military vehicle habang dumaraan ito sa Cotabato Isulan Highway sa harap ng pamilihan sa poblasyon ng Sharif Aguac. Matapos ang insidente, agad na tumakas sa mga suspek patungong Mama Sapano. Nilinaw naman ni Suscano na wala pang sapat na ebidensya na mag-uugnay sa mga suspek sa isang armadong grupo o magpapatunay na sila ay binayaran para isagawa ang pag-atake. Gayunman, patuloy na biniberipika ng PRO Bar ang posibilidad na may kaugnayan ng mga ito sa mga natitirang miyembro ng nabuwag na Daula Islamia. Kasabay ng investigasyon, nagpapatuloy ang manhunt operation ng PRO Bar at 6ID habang pinapalakas ang seguridad sa Sharif Aguac. Tiniyak ng 6ID na nananatiling kontrolado ang sitwasyon sa Bangsamoro Region at Region 12 habang nagpapatuloy ang pagtugi sa mga responsable sa pag-atake.
10: We would like to assure the public that the situation as a whole sa Bangsamoro at sa Region 12 remains on stable condition. We are on top of the situation. There's nothing to worry or there's nothing to alarm in relation sa hand throwing of grenade. We'll continue to intensify our checkpoint operations and our patrolling to make sure that the said incident will not happen again.
9: At yan ang ulat mula sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rachel Utang and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
11: Bombo Police Report!
5: Diyan naman sa bahagi ng Western Visayas, ang police captain patay matapos pagbabarilin sa Bidyoki Bar sa Capiz. May reporta ang Bombo Radio Rojas.
12: Patay ang isang member ng 1st Capiz Police Mobile Force Company matapos pagbabarilin sa loob ng isang Bidyoki Bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Kinilala ang biktima na si Police Captain Rian Ampoyos, 48 years old, at residente ng Barangay Suwa President Rojas, Capiz. Ang suspect naman ay kinilalang si William Jocampo, 38 years old, at residente ng Barangay Lungahog, Pontevedra, Capiz. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Police Major Rachel Garnica, Public Information Investigation Officer ng Capiz Police Provincial Office, sinabi nito na nagtungo si Ampoyos kasama ang dalawang pulis sa isang video key bar upang makipag-usap sa may-ari tungkol sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lugar. Habang nakaupo ang mga pulis sa loob ng establishmento, nagkaroon ng komosyon sa likod ng kanilang mesa. Humingi ng tulong ang may-ari ng video key bar kay Ampoyos upang pakalmahin ang sitwasyon. Gayunman, sa halip na humupa ang tensyon, bigla umanong bumunot ng baril ang suspect at binaril sa Ampoyos sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Kaagad na naaresto si Jucampo, ngunit nila rin siya sa ospital matapos magtamo ng mga sugat dahil umano sa pananakit ng mga taong naroon matapos ang insidente. Narecover ng mga pulis ng isang .45 caliber pistol na pinaniniwala ang ginamit ng suspect sa pamamaril. Patuloy ang sinasagong investigasyon ng Capiz Police Provincial Office upang matukoy ang motibo sa krimen.
13: Nakikiusap po ang Capiz Police Provincial Office sa ating mga kababayan na makiisa sa patuloy na investigasyon. Kung kayo po ay may anumang impormasyon, video, larawan o CCTV footage na maaaring makatulong sa pagkilala ng dalawang suspect na kasalukuyang pinaghahanap, hinihiling namin na agad itong ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa Pontevedra Municipal Police Station.
12: Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jameluz Dali. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
11: Bombo Business News!
2: Maghigpit muli ng sinturon, mga kabombo Caster Nation. Epektibo po ngayong araw ang big time price hikes sa mga produktong petrolyo. Narito ho ang naturang price hike batay po sa datos na nilabas ng Department of Energy. Ang diesel po ay tumaas, epektibo kaninang alas 6 ng umaga, ng 10 pesos and 68 centavos kada litro. Ang gasolina tumaas po ng 3 pesos and 65 centavos kada litro. Kerosene, tumaas po ito ng 11 pesos and 77 centavos bawat litro. Inulit po natin, ang diesel ay tumaas po ng 10 pesos and 68 centavos kada litro. Ang gasolina, tumaas po ng 3 pesos and 65 centavos kada litro. Ang kerosene, umakyat po yan ng 11 pesos and 75, o 77 centavos bawat litro. Dahil po dyan, mga kabumbo, narito po ang projected price o presyo ko ngayon ng mga petroleum products pagkatapos nitong panibagong price hike. Ang diesel ho ngayon ay may presyo na 89 pesos and 27 centavos kada litro. Ang gasolina nasa 83 pesos and 14 centavos bawat litro. Ang kerosene nasa 135 pesos and 77 centavos bawat litro. Dito ho yan sa National Capital Region. Inulit po natin, ang diesel nasa 89 pesos and 27 centavos kada litro. Gasolina, 83 pesos and 14 centavos bawat litro. Ang kerosene nasa 135 pesos and 77 centavos bawat litro.
11: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: Sa resulta ho ng trading kahapon, mga kabombo, narito po ang foreign exchange rate. Ang isang US dollar ay katumbas na ho ngayon ng 61 pesos and 69 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ng 7 pesos and 86 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 47 pesos and 70 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas ng 16 pesos and 40 centavos. Ang isang Euro, katumbas ng 70 pesos and 40 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Luzon, Visayas at Mindanao, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide, 32 fully digitalized AM at FM stations, at pwede-pwede po yung subaybay ng ating mga provincial station gamit yung kanilang sariling social media pages. Bawat provincial station po natin may sariling social media pages na pwede po yung i-like, pwede po yung i-follow, at pwede rin po kayong mag-subscribe. Sa Luzon area, sa may Cagayan Valley, nariyan pong Bombo Radio Kawayan. Ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan, dyan sa may bahagi ng Pangasinan. Ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio, dyan po sa may probinsya ng Benguet at Makatabing Probinsya. Ang Bombo Radio Legazpi, dyan sa may Bicol Region, at dito po sa Mega Manila, ang Star FM Manila.
5: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigiraw. Narin rin ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern Area naman, narin ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos sa mga kabombot Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ang Horacio Imperata for deliverance from calamities.
14: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature.